awon kan ti o tin rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu awon kan ti o tin je gaba lori wa a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le ke pe oruko Oluwa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni a on ti an so ni wo pe amo iseli won yi won dabi omiran ti o je wo pe won di obole won ko wa alai lagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o da bi eni wepe an segun won sugbon Isaiah an so fun wipe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko Oluwa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan won yi kuro oni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa papa bi a ba se nkan won yi bi awa na bi a ba le ke pe olorun bi a ba le tu awon oja won yi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun olorun wi pe an fe di eni igbala an fe di eni ti o ni so ni ma eni ti o ni agbara olorun ati eni ti a isan gbogbo ti o kiti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisi yi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba nfe nkan won yi ninu igbesi aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi be li okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wipe be li okan mi mi hele si o olorun e je wipe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a kepe oruko Oluwa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun oni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi n so yi ni wipe o ni ijatile ninu aye nitori wipe ko si alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki yo jani tile bi a ba gbẹkẹle eran ara o daju wipe a o ni ijatile sugbon ni orin samu n so wipe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wipe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbesi aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju Oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wipe o le gbadura pelu ase ori wipe ati di ileri olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fi agbara olorun ni igbesi aye re o ye ki o kepe Oluwa ongbe olorun gbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isori mo o si ti ni agbara emi olorun ni igbesi aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o kepe Oluwa ongbe olorun gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo Matthew ori karun ese ikefa ki ori wepe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Baba wa tin be le orun adupe lowo yin lopolopo we pe loni ni atun wa siwaju yin ni akoko isoji ati ise iyanu yi adupe we pe o yi pada adupe pe we pe oro yin ko yi pada adupe we pe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada we pe sibe sibe loni bi aba wa oju yin a o ri bi aba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe we pe e ka wa ye si eni ti o wa se waju yin lati wa gbo oro olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Christi e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu loni bi ati wa adura wa ni we pe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti pese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe e gba pe ati yin wa ki e si gbo adura wa nitori we pe a gbadura ni oruko Jesu Christi oluwa wa loni mo gbagbo we pe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa we pe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti Olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose tin bo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose tin bo titi di ojo aje eyi ni ojo Monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu tin bo ni a o fi ni ipago yi mo si mo wipe awon adari wa yo ti so fun ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan Olorun nitori be ke a ma se jafara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin irin ajo ni akoko yi nitori o je akoko ti Olorun fe bokun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbesi aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo Jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ari we pe Jesu Christi oluwa olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o ri we pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo we pe Olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti Olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese Olorun ni akoko iyan ipese Olorun ni akoko iyan bi a ba nso nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ni bi aadota odun seyin a o ri wi pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o so lati ri ounje o so lati ri ti o fi je wi pe opolopo ni o je wi pe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi aban so nipa eyan akoko eyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura we pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo we pe ninu oro olorun akoko eyan wa ati we pe ninu akoko eyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo Amosi ori kejo lati ese ikokanla Amosi ori kejo bi o ba ti si iwe Danieli bi o ba tesiwaju ori iwe Hosea bi o ba tesiwaju lati iwe Hosea ori Joeli bi o ba se tesiwaju lati Joeli ori Amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan bo ni ile na olorun ran Amosi lati so fun awon ara Israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara Samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a n so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon omo Israeli ni oro oluwa ti a ko sile a se ti ran awon omo Levi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti a ko sile yi nipa imisi emi olorun olorun wa so fun o wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo Israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon omo Levi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki o fun omo Levi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo Israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo Israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yo de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli won yi ki a ba le fun awon omo Israeli wi pe igba kan yo de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati gbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wipe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati gbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wipe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wipe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wipe olorun pese aye kan sile fun wa wipe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wipe igba nbo ni akoko aye awon omo Israeli ti o je wipe okunkun yo bole biribiri nitori wepe iyan wi gbo oro Olorun yo wa laarin won wo lati ese kejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati arewa shegapra fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati arewa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli we pe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi eyan ba wa nibi kibi eyan gbigbo oro olorun eyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale eyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na ye ke wo amosi orikeje amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni se ori ohun ti mo fi so wi pe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wi pe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wi pe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun pe ki o kuro ni ilu nitori wi pe oba n gbe nihi ati nitori wi pe afin oba o wa nihi ati wi pe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eyi ti oba ma n lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma n so oro olorun ti o n so wi pe a o da ilese lebi a o da ilese lejo wi pe ani lati ronupo ada won so wi pe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wi pe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wi pe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wi pe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o n so fun ni wi pe won lati ronupo ada bi won ba n fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wi pe won lati ronupo ada sugbon amasia wa n so fun amosi wi pe o to ge ronupo ada ti po ju wi pe ki a se atunse o ti po ju ki a ma ke pe oluwa wi pe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti po ju wi pe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wi pe ni opolopo ileesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wi pe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bákan náà ni a ri wi pe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti eti rin won o lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o ti n lo si ile ise kan tele tele ki o to wa si yin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ilesin wi pe igba yi o de igba na si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ilesin ni a ti ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oniwaso wi pe bi a ba n waso wi pe ki a ma ko obirin jo a o ni le dawo apo alufa o bi a ba n waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ilesin wa bi a ba n waso wi pe ki a se atunse owo ti a ti ji tele tele ti a ti fi kole ti a ti fi ra moto wi pe ki a tun pada lo si bi ti a ti ji awon ohun yi ile ise ti a ti ko dukia won wi pe ki a tun lo se atunse bi a ba n so be awon osi awon oloselu won ki o le wa si ilesin wa bi a ba n so wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba n waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ilesin wa nitori be won ma so fun bishopu won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe ah bi a ba n so wi pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba n so be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ilesin wa e ni won fi pa awon oniwasu won lenu mo e ni o fi je wi pe ni opolopo ilesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yi o de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo wi pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan wi pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko se se lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wo ese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Kristi eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Kristi tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo wi pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wi pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Kristi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan èyí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilésìn tí a ń bá pàdé èyí ni a fi sọ wípé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti dé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ ìpàgọ́ àjọ tí ń bọ̀ yìí fún ti àkókò àjínde ó jẹ́ ìgbà ìpèsè láti òkè wá ó jẹ́ ìgbà tí ọlọ́run yóò máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn padà ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè di àtúnbí ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè gbàdúrà àgbàyọrí láti lè ní oore ọ̀fẹ́ ìdánilójú nínú ọkàn wọn wípé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run ó jẹ́ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ onínàkúnàá lọ́kùnrin lóbìnrin yóò lè padà wálé o je igba ti a o dari ese won di won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun bo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi eyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki aduro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti afinta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba omo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le n pa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won o mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi e ti a ti fi ami ororo yan soto e ti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti a ti fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o
2: bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo Olorun eni ti o kun fun oye oro Olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu Oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo Levi o ye ki omo iyato ti o wa laarin asoju Olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe Olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro Oluwa o ye ki o mo we pe iyato wa laarin emi ati omo Levi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu Oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo Olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu Oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo Levi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu Olorun eni ti o ni emi Olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi Olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba ere Olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ife agbara mi Olorun kuni ise iyanu ti adura re ti Olorun yo gba ati opolopo un miran ti Olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro Olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro Olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eniyan Olorun li ohun o si wi pe kiye si bi Oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiye si iwo ki oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wi pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese Olorun de nigba ti Olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon ogbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro Olorun wi pe Olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba Olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese Olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba Olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wipe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wipe oro olorun o ri be bi o ba le je otosi li emi o ri wipe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon ololale ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan olorun o daju we pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko serere oni yi ojo ihinrere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afe mojumo iya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo iso fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki eni kokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran we pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran we pe a n reti won so fun awon elomiran we pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wo pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be ye ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba jesu gege bi oluwa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ti o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti n bo yi
3: Thank you. Epistle ti Paul Apostle si awon ara Kolose ori ikini Paul Apostle Jesu Christi nipa ife Olorun ati Timothy arakunrin wa si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Christi ti wa ni Kolose ori ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Christi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Christi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin nigba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Christi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo nitori ireti ti a gbe kale fun yin ni orun nipa eyi ti eyin ti gbo saju ninu oro ati ti yin rere eyi ti o ti de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo re ofe Olorun ni otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olufe eni ti se olooto iranse Kristi nipo wa ti o si royin ife yin ninu emi fun wa pelu nítorí èyí láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́ àwa pẹ̀lú kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin tó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí kẹ́ lè máa rìn ní yíyẹ ní ti Olúwa sí ìwù gbogbo kẹ́ máa so èso nínú iṣẹ́ rere gbogbo kẹ́ sì máa pọ̀ sí nínú ìmọ̀ Ọlọ́run kí a fi ipá gbogbo sọ yín di alágbára gẹ́gẹ́ bí agbára ògo rẹ̀ sínú sùúrù àti ìpamọ́ra gbogbo pẹ̀lú ayọ̀ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Baba ẹni tí ó mú wa yẹ láti di alábàápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ ẹni tí ó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn tí ó sì ṣe wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo àti fún òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ ni ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan òun sì jẹ́ orí fún ara èyí ni ní ìjọ ẹni tí í ṣe ìpilẹ̀ṣẹ̀ àkọ́bí láti inú òkú wá pé nínú ohun gbogbo kí òun kí ó lè ní ipò tí ó ga jùlọ nítorí dídùn inú baba ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀ àti nípasẹ̀ rẹ̀ láti bá ohun gbogbo làjà lẹ́yìn tí ó ti fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébu rẹ̀ parí ìjà mo ní nípasẹ̀ rẹ̀ wọn ìbá ṣe ohun tí ń bẹ ní ayé tàbí ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ẹ̀yin tí ó ti jẹ́ àlejò àti ọ̀tárí ní ọkàn yín ní iṣẹ́ búburú yín ẹ̀yin ni ó sì ti bá làjà ní ìsinsìnyí nínú ara rẹ̀ nípa ikú láti mú yín wá iwájú rẹ̀ ní mímọ́ àti àìlábàwọ́n àti àìníbàwí tí ẹ̀yin bá dúró nínú ìgbàgbọ́ tí ẹ fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí ẹ sì dúró ṣinṣin tí ẹ kò sì yẹsẹ̀ kúrò nínú ìrètí ìrere tí ẹ̀yin ti gbọ́ èyí tí a sì ti wàásù rẹ̀ nínú gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ lábẹ́ ọ̀run èyí tí a fi èmi Paul ṣe ìránṣẹ́ fún ní ìsinsìnyí èmi ń yọ̀ nínú ìyá mi nítorí yín èmi sì mú ìpọ́njú Kristi tí ó kù lẹ́yìn kún ní ara mi nítorí ara rẹ̀ ti ṣe ìjọ èyí tí a fi èmi ṣe ìránṣẹ́ fún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìríjú Ọlọ́run tí a fi fún mi fún yín láti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣẹ àní ohun ìjìnlẹ̀ tí ó ti farasin láti ayérayé àti láti ìrandíran ṣùgbọ́n tí a ti fi hàn ní ìsinsìnyí fún àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀ àwọn ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ láti fi ọ̀rọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ yìí láàrin àwọn kèfèrí hàn fún tí í ṣe Kristi nínú yín ìrètí ògo ẹni tí àwa ń wàásù rẹ̀ tí à ń kìlọ̀ fún olúkúlùkù ènìyàn tí a sì ń kọ́ olúkúlùkù ènìyàn nínú ọgbọ́n gbogbo kí a lè mú olúkúlùkù ènìyàn wá ní ìwà pípé nínú Kristi Jésù èyí tí èmi ń ṣe làálàá tí mo sì ń jìjà kadì fún pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára rẹ̀ tí ń fi agbára ṣiṣẹ́ gidigidi nínú mi.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

fe ki a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi fini fini o ri wipe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu heberu ori kokanla ni ati so fun wa popo nipa igbagbo heberu ori kokanla an so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni noa nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun ti n bo bi o ba ka lo siwaju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti an ka yi ni o ti n so fun wa nipa igbagbo ki a wo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi a ti fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki a si ma sure ki a si ma fi suru sure eje ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi a ba ti n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki a koko wo eyi wipe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun eyi je wipe igbagbo se pataki popo popo wo ese ikefa ori kokanla ki a wo bi igbagbo se pataki to sugbon le a si igbagbo ko si ko se se lati wo nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o n be ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara balẹ wa nihin ni a je ki o da wa loju bi o se pataki to.

kia wo orin dapidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta kia wo ese kini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi dapidi bi o ti ri awon eniyan olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti won wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti dapidi ti o pi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke amo we pe dapidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dapidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti a si so fun mose wi pe ki o da won sile se o ranti wipe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wipe se bi ara niyin e se ti e fin ja nihin ni a tori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose e tun so fun o wa wipe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wipe opolopo igba ni ikunsinu ma n jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma n farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saulu oba akoko a ri awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya a ri wipe oba saulu o papoda awa yan dapidi gba ti akoko yan dapidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wipe awon kan won gba dapidi awon kan won ko gba dapidi sugbon gba to wa ya ni a ri wipe olorun mi si gbogbo won patapata ni a ri pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba dapidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dapidi nihin ni dapidi wa so wipe o ti dara to iba se wipe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apeere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wipe omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wipe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o seese ki omo ki o dara lohun pe o seese o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wipe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki a ri wipe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma n ba nkan je ninu ago ara a wa n so fun omo yi pe ki lo n je ohun to n je o dara o ni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo n so fun ni pe o seese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si seese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon dapidi n so pe eyi ti a n so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan naa o ni kiyesi o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to eyi je wipe o dara to je pe ko si ibi kan ti a le ri ninu re o si

0: ni yipada ni tooto elomiran a ma so wipe o nfe lo ri eni tebi o nfe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran sin yi bi abati ngbadura boya awon o fe gbadura ni a o ri wipe elomiran a ma fe koja a ma to wa wipe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti ngbadura ti o tin ba olorun soro pelu omi je pelu edun okan wo pe oun fe yi pada okan oun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila oun fe ki olorun ki o wa yi oun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o ngbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je ni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti atun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati an ba wa soro be gba ti a ba ti pari iwaasu ohun papa akunle abe si ni gbadura abe si o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je eni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe ah won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye dara dara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so nipa saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti akoni eni ti atile le so wipe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun samueli papa ti o je eni ti o ti n ba olorun rin fun igba pipe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a n so o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je omoluabi o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese nibi ti o ti n bo tele o ti n ka bibeli iwo paapaa o ti n ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsinyi o wa sihin imole ihinrere o tun mole ju bee lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re ero inu re awon ipinnu re awon nkan ti o n je o lati inu okan re awon oro ti o n so lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ti ni iyipada patapata nitori be o wa siwaju olorun wipe okan miran iru eyi ti o fun ogbeni yi okan miran iru eyi ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru eyi ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye isinsinyi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori kọkànlé laadọta orin dafidi ori kọkànlé laadọta lati ẹsẹ ikeje fi ewe isopu fọ mi emi o si mọ we mi emi o si funju egbo wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ke awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se da aya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ese won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aranti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni natani ni o wa ba dafidi gege bi oba o soro fun dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun dafidi dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko se gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronupo ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwaasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o si be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni dafid lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be natani o so fun david wi pe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lai lai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi a ba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lai lai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe yi wi pe bi a ti le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ke a padanu ire wa niwaju olorun sugbon omo ti a ti je a o ma je omo titi lai lai dafidi oro be dafidi so pe olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le jewo ese gba ton ba ti ri pe won subu sinu ese adari miran ko ni le jewo ese re niwaju olorun ki o gbadura pelu omije kikoro ki o so fun olorun wi pe ohun fe ni iyi pada okan tooto sugbon wo dafidi o be si ni kepe olowa o ni olorun sanu fun mi sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin olorun koja o mo wi pe ohun ti se ase mase o mo wi pe ohun ti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe eh obirin yen na ni o ni bi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lo lo ko mi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi je ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ile ri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re la je pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi o n fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya o ni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo oju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe de atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni ni iyipada ki se atunbi ti o je etewogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa erobu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso aranokan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wipe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya e ni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada so fun olorun wipe o n fe iyipada o n fe aya titun o n fe okan tuntun bi o ba gbadura olorun pelu emi re yio ba o jeri ninu okan re wipe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o si gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wipe iyipada yi tooto opo ti de
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: E je ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a se ti wo inu re. Wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo le an gbadura si tesin gbadura wa. Lojojumo la n kepe yin ti esin da wa lohun. Adupe egba pe ati yin wa loruko Jesu. Nje bi ati wa sewaju yin loni. An bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu. Ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa. Adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo e je ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo to won ti won si fi di won ijolo to ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinuje won ati ifoju okan won ati ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun we pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti an so nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awon ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigba ti oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro o si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wi pe koni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe amo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idariji ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni wo pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanleladota orin dafidi ori kokanleladota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere enikeni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenu so fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asededede agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe we pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon se ni laanu we pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti owo ohun ti ko ye ki owo ti o se ohun ti o ye ki o se ke aso ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wipe a ko gbodo guro re fun eni ti ati pe ni eni olorun eni o mu ki dafidi ki o ko lori ite eni o je ki o wole ni woju olorun eni o je ki o be sin igbadura wipe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wipe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wipe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wipe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wipe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wipe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wo pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wipe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wipe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo lau lau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe dafidi o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati asedede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ayo je ki se apere kan fun o ki awo daran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orilede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o ti n toka si awon ese ti a ti n da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eyi ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eyi ni olorin dafidi n so wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christ pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi atin rin soju bi ati n to Jesu Christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah n so fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti pa odo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o fun ni lagbara o tun fun ni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo orun eni oro olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo orun a tun fi oro olorun we olu boya o se se ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagun la si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa olorun awon omo ogun awa na paapaa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti ati di eniyan Olorun mo so wipe ayo ti ani ninu Oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wipe oro Olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife Olorun ati idapo pelu Olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese kokanla Johanu ori kedogun ese kokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro Olorun Jesu Kristi so wipe oun ti so oro Olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wipe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wipe o ti odo Olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iweye Olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba Olorun ni nigba ti a ba ba Olorun lo nigba ti a ba nto ona ti Olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro Olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo Olorun toto kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo Olorun toto je ki a wo orin Dafidi lekan si ki a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo Olorun ni igbese aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin Dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mo ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun wa pe nigba ti enikan bi o ba ba Jesu pade bi o ba ri idariji Olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo Olorun nigba ti enikan ba ri wi pe oun ti bo Olorun dore eni to je ota Olorun tele tele wi pe o ti ba Olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori igi agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore Olorun wi pe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba Olorun di gbigboro ti a ri wipe awon ti o n di eni igbala wipe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fo ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la Fenike ohun Samaria koja won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyi pada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yi pada sodo Olorun wipe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala won wipe an koruko won ninu iwe iye Olorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapa oni igbala Olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wipe o ngburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngburo awon elomiran ti won di omo Olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu Olorun ninu orin Dafidi ori 16 ese 11 orin Dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu Olorun ti a wa ni iwaju Olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni iwaju Olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti ariwo pe awon elomiran bi won ti bi atin gbadura won ni itusile won ni dande won ni iwosan ariwo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria on wa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti nkigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo anwo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se ba enikan nigba ti a ba ri we pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile leyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won le okere rere awon won yi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se a mo we pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri we pe bi a ba tin wa sun ni geesi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kila ri a ri we pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kookan eni a pri pe akilari ni isin Yoruba lo n bere die die kilari wahala ti a ti n se tele tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jinjin re ni a ri pe a mu nkan wonyi kuro ni a ri pe awa paapaa a le joko ni isin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba a tun ri ki se bee nikan wipe kaset tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigeesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wipe awon fe ra kaset be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wipe o elede Yoruba ni mi o mo fe kaset Yoruba se eni ti bi se eni tohun ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wipe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa aje alayo nisisiyi awon nkan ti ati padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wepe ayo ti ani yi wepe ohunkohun koni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wepe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wepe a ngbo iroyin wepe awon elomiran won fi aye won fun jesu an gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu olorun wi pe ati ba olorun laja asirin ni ona toro ti o lo si iye ni pekun pelu jesu christi oluwa ati olugbalawa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o tin da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada anto won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o nfese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbese aye wa wi pe bi abani idahun si adura somo awata ti gbadura titi ti sati yira nle sati sutura ri sati tabela sati lo sori oke sati lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi ati gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be n olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi ati ndaruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe uruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti nkunle ta ngbadura ta nke pe oruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke wo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi eko bere eko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba ngbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma nfa ayo popo wa sinu igbese aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba nfa han ni igbese aye wa awon meriri awon to je wi pe a ko gburo re ni bi kibiri nigba ti a ba ngbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama ni niwaju awon alaigbagbo ti won se kayefi wi pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba naa le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba naa ni won wi ninu awon keteri pe oluwa se ohun nla fun won oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa nyo oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa nyo nigba ti a ba ngbo iroyin awon to nsele nigba ti a ba ngbo iroyin bi olorun ti ndan wa dura nigba ti a ba ngbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma nje ke ayo nigba ti awon keteri awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba nso wi pe mo ti gbo nipa ile isin yen mo ti gbo nipa bi olorun se da adura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma nje ki ayo ati nu didun ki o ma wa si igbese aye wa sugbon je kin bi o le re ibere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dawun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Philipi ori kerin Philipi ori kerin ese kerin Philipi ori kerin ese kerin e ma yo ninu Oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a wa ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe ati dariji wa ati da wa sile a n gbe inu Jesu Jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a yo ayo orun lati nu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe ati wa ninu Oluwa oni ke a ma yo ni igba gbogbo oni ke a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki ayo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi atun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni we pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu ni bi ni tabi o dabi eni we pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki o si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi o n so fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bo n se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun Oluwa Olorun sini agbara mi ouni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu Oluwa ni akoko wahala bi a ba yo ninu Oluwa ni akoko inu ni bini bi a ba yo ninu Oluwa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan we pe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu Oluwa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni we pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori we pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala Olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon apostle ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te siti re nigbati won si pe awon apostle wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo

e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo ti joni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro iri la npe be oni ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi duke aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njoni tabi a ni awon ogun to nja yiwaka kini o ye ki a se bi o tire ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele ye ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati efe ikini o si se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa efe keta Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bi ni yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele iru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati Jehoshaphati ti o ri ogun nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini imo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won ti n jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon won yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu oluwa wese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin oluwa oluwa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kọlu won bayi ni a ri pe isegunde isegunde fun awa naa bi a ba n yọ ninu oluwa bi a ba n kigbesi oluwa bi a ba n kọrin ni iwaju oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a sọ fun ọlọrun wipe awa n yọ niwaju rẹ o ye ki a kọrin niwaju oluwa o ye ki a rin niwaju oluwa o ye ki a sọ fun ọlọrun wipe ati diti ọlọrun nitori bẹ ninu wahala ninu iyan ninu ikanju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wepe a o ma yo niwaju oluwa gbe ohun re soke ki o yo niwaju oluwa awon won yi nigba ti won ri ogun
ni gba ti won ri wahala ki se ko won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi ni bi ti won tin yo ni bi ti won tin korin ni bi ti won tin yo ayo inu didun si oluwa nibe ni ariwe pe isegun je ti won nitori be ki pe oluwa so fun oluwa ki o yo ni won ji oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni won ji oluwa olorun igbala mi.

won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan won yi ni Jesu Kristi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aban so wi pe a o ri ounje je to bi aban so wi pe oda tabi eyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi aban so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eyi ni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salai sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won ma fitina iru eni be won ma je iru eni be niya won ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyan Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ni Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki a pa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma ri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di mo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile daradara ohun ti o ma n fa ipada seyin won niyi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti deni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo Olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bini bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si

nu ni bi ni awon ro we pe ko ni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o tin sin isu tele tele iwo ti o tin bo risa tele tele nigba ti o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati isu fun ara re nigba ti o ba kon won sile o se se isu ni lati binu nitori we pe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o tin sin tele tele iwo ti o tin bo risa tele tele nitori be ni inu fi ma bi isu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se ya wa lenu we pe ari iponju elomiran won ma so ni aimo kan okan won we pe bi eniyan ba je onigbagbo to to pe ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han we pe a ko mo olorun ko fi han we pe a ko ni olorun eyi je idojuko awon ota nitori we pe ati ni olorun elomiran ma so we pe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti olorun Jesu ti so fun wa oni a o ri iponju oni iyalede onko le sele oni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura oranti awon omo israeli nigba ti a mu won lo si ile egypt lati odo joseph ti jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si egypt olorun fe mu won kuro ni egypt o fe mu won lo si ile kenani peti simi dara dara nigba ti won tedo si egypt ti ara tu won won ranti wi pe kenani wa won ranti wi pe egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wi pe awon ton fe jade mo eyi ni olorun fi gba farao ti ko mo joseph lo fi gba alaye gba ti inu ni bi ni de gba ti iya de gba ti iponju de ni won be si ni gbadura wi pe olorun ranti wa o olorun ranti ileri re olorun ranti wi pe egypt ki se ile wa olorun ranti ileri to ti se fun abraham baba nla wa wi pe o mu wa jade kuro ni egypt eyi ni olorun wa fi so wi pe igbe awon omo israeli o de eti ohun ohun wa sokale nisisiyi lati gba won la lati mu kuro ni egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran a kiran ti wi pe aye yi ki se ile wa a kiran ti wi pe orun ni ile a kiran ti wi pe jesu christi ti lo pese aye sile fun wa ati wi pe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani ani to ati ani sheku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ile gbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa a n fi oko kan paro miran ni iru igba be a ki ranti wi pe aye ki se ile wa sugbon nigba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan wonyi to n de ba ninu igbesi aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re eni olorun fi ma gba awon nkan be laaye ni igba kookan sugbon ti mo n so ni we pe jesu christi o ti so fun wa wi pe awon nkan wonyi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wi pe awon nkan wonyi n sele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori we pe ko le salaise sugbon opin ki se isinsiyi je ki a wo maku yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na li a o gbala en je ki o ye wa wi pe bi a ba ti fi aye wa fun jesu christi bi a ba ti gba okan wa la eyi ko je wi pe gba ti a si ti gba okan wa la a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe a ti di omo olorun lai lai omo olorun la o ma je jesu christi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro we pe igba ti awon ti nigbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma n so wi pe
bi eniyan ba ti je omo Olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo Olorun o ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese reji eni ti a ko oruko re sinu iwe eye Olorun wi pe titi lai ni o ma je omo Olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin o na li aogbala ṣugbọn Jesu Kristi nso o ni igba ti a ba ri awon kan wonyi awon ikanju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye we pe ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a mo we pe awon nkan wonyi ko le sala iri be we pe o ti le ju be lo bi a ba wo Luke ori kọkanlelogun Luke ori kọkanlelogun ese kọkanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni Jesu Kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saju wipe igba iponju wipe yo wa ninu aye ṣugbọn aje ki o ye wa wipe ki atujuka aje ki o ye wa wipe ki agbekele Olorun eyi ni a fi n be lọwọ ara wa wipe kini bibeli so wipe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko eyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti e le rowo ile san ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kini to so ohun ti o ye ki a se je ki n fi to leti wipe awon ti ko lọlọrun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o n sele lórílẹ̀ èdè ayé àti ní àrọ́wọ́tó wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú ní àkókò àìsàn ní àkókò inú níbíni ní àkókò tó jẹ́ wípé ìpọ́njú pọ̀ fún àwọn ènìyàn ìkan àwọn ẹlòmíràn wọn a máa pokùnso. Jẹ́ kí a wo Samuel kejì orí kẹtàdínlógún Samuel kejì orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ ìkẹtàlélógún nítorí Ahitofeli sì rí pé wọn kò fi ìmọ tirẹ ṣe ó sì di kẹtẹkẹtẹ rẹ ní gàárì ó sì dìde ó lọ ilé rẹ ó sì palẹ ilé rẹ mọ ó sì so ó sì kú a sì sin sí ibojì bàbá rẹ. Èyí jẹ́ àkókò ogun àkókò wàhálà nítorí wípé Absalom dìde ogun sí bàbá rẹ̀ Dáfídì. Ahitofeli yìí ó kí Absalom lẹ́yìn nígbà tí ó wá rí wípé ìmọ̀ràn àti ìmọ̀ tí òun fún Absalom pé kò mú ṣe ó sì ń rò wípé bí Dáfídì bí ó bá ṣẹ́gun Absalom ó dájú wípé ó ní láti fi ìyà jẹ òun nítorí ìyà àti ìpọ́njú tí ń bọ̀ tí Absalom tí ó fẹ́ fà wá sí orí ara rẹ̀ àti sí orí Ahitofeli èyí ni Ahitofeli ni ó fi lọ pokùnso èyí ni a máa ń rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe ní ayé tiwa yìí nítorí wípé wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run wọn kò ní ìgbàgbọ́ wípé bí nǹkan tilẹ̀ le lónìí wípé yóò rọ̀ lọ́la wọn kò ní ìgbàgbọ́ wípé ó ṣeéṣe bí ẹkún pẹ́ẹ́dẹ́ alẹ́ kan wípé ayọ̀ ń bọ̀ lóòrọ̀ nítorí àìnírètí wọn nítorí àìnígbàgbọ́ wọn nítorí àìlègbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nítorí wọ́n ro gbogbo nǹkan pín wípé kò tún sí ohun tí a ń dúró dè irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ pokùnso wọ́n a sì kú irú ẹni tí ó sì pa ara rẹ̀ báyìí bóyá ó rò wípé òun fẹ́ pokùnso
lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi lai to ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa we pe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so wi pe ki a lo pokun so o ye ki a mo wi pe a ni olorun o ye ki a mo wi pe olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo wi pe olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni wi pe ki a rolu olorun ki a lo si odo olorun ki a gbadura ki a wole fun olorun ki a so fun wi pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wi pe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se oranti wi pe a ka ninu Isaiah ni ose ti o koja wi pe iru eke abo eke be wi pe omi ti o kun gege bi idaje olorun ni o gba won lo ati wi pe gbogbo majemu ti awon won ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo kuda wi pe idaje olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nko ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma n de ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma n daamu pupo iru akoko yi ni Saulu wa won ti wo pe Saulu je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saulu ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saulu si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si beere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni Saulu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun a fun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyida ko le bo Olorun soro mo ko mo wi pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni iponju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbesi aye re ogun abele ohun ti o ye ki a se ni wipe o ye ki a rolu Olorun o ye ki a do balẹ gbalaja niwaju Olorun ki a so fun Olorun wipe ba ti to re o ba se rire o bi agbesi aye wa ti rire a n fe ki Olorun ki o wa ran wa lowo Saulu o le se bee ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbesi aye re eyi ni a fi ri wipe ise se Saulu yi nihin je ki a wo nigba ti o koko dori mo so tele we pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saulu se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile naa
Nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saul ko mo we pe Saul ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saul ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo ni waju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi ton a ma riro awon eniyan be won ton ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won ton ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ton ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapojule ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je wo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa peyinda eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele e se ti o tun je wi pe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso fun ki se dipa lo nlo ni saranso fun mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se ran aso fun mi bi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran e bi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bi mo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma seku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe boran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati efe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba Olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi
ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko fori ti ni Matthew ori kerin lelogun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo lorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won ateko leti won lo si oke okun bi o tile je wi pe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wi pe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akoko iwe herehere kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori wi pe awon mo ro njeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi ibamu somo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya to nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti ako si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti lewa bi iponju ti lewa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won ton ma nse ni pe won ton ma tesiwaju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti oni igbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini oni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma ngbiyanju lati se ni we pe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni Jesu Kristi fi so fun a wi pe ki a sese lori okan wa ki a sese lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko se se fun olorun
ki o si ranti wi pe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wi pe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lai lai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu won yi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun pupa be ni a ri wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wi pe ise iyanu yi ti pinpin okun pupa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ranti ti a ba nso wi pe odi jericho wo lule akoko wo ni odi jericho wo lule o je akoko iya o je akoko ogun fun awon omo israeli se ranti pe Joshua o gbadura o ni ki orun ki o duro ni ipo re ki osupa ki o duro ni ipo re akoko wo ni akoko ogun ni seranti isegun ti David ni lori Goliath akoko wo ni akoko wahala ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wi pe opolopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wo inu majemu titun bi a ba so wi pe Jesu Kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o bi lu omi wi pe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa se ranti wi pe gba ti a so wi pe ile tubu se sile a si tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti Saulu Paulu nisisiyi ati Sila ti won jiya akoko igan ni a ri pe Olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri Olorun o ranti Shedraki Meshaki ati Abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni bini lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni bini ki a so akoko inu ni bini yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu egba Jesu Kristi gbo pelu ini Jesu Kristi nso fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti an pon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re o ni awa ti an pon loju awa ti ani wahala awa ti andayapo ki a simi ninu ileri Olorun ki a simi pelu awon ayanfe ki a simi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi tin wa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa
wipe nigbati ko si ranwo ninu aye nigbati ko si ranwo ni isalele nigbati ko si ranwo ni ogun nigbati ko si ran lowo lodo awon eniyan wipe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa iyo ni eyin ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo oluwa wa oluwa ti ki baati oluwa ti oro re ki ye oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo oluwa wa oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo hasuro fun olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa israeli mo ki to gbe be ni ki sun oluwa le olupamo re oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki a dide ki a so fun olorun wipe ireti wa wa ninu olorun eje ki a dide ki a gbadura si olorun ki a kepe olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi apokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wipe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati emi ati awon emi esu so fun olorun wipe oronuko ada lati isinsin lo wipe iwo ma gboju re si ori oke won ni nibi ti iranlowo re tin wa wipe lati isin lo iranlowo re yo ma ti odo oluwa wa ati wipe ohun yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki a gbekele olorun eje ki a simile oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wipe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun wipe a o gbekele a o di mu a o duro ti titi de opin ki a mo wipe bi ekun tile pe yalekun ayo n bo li owuro re ati pe jesu eni ti a reti oni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogun rodo olorun de agbelebo jesu kristu mu yo so fun wipe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wipe o duro pelu olorun o si fori ti titi de opin ati wipe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun o ni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wipe igbekele re wa ninu olorun wipe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi wipe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso.

Teba wansi, no wan kibe wo ese iketa la Mose si wifun anwe ni anakwe Ema beru eduro je ni suru Mose fun ara e ko ti gbadura oni eduro je ma se alaye fun o yeke yeke e ti o fi je wi pe eduro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru eduro je ki e si ri igbala oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lai lai nitori ti oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo israeli ki o si so omo israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini olorun o ni ka duro eko bibele tori isoro olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin oni tori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so fun mi o ka gbadura mo si gbadura wo iso ti mo ri eyi ti olorun si yan fun mi a mo de ti gbe yawo nsin onu kan koja odun meji nkoja a o bi mo olorun ni ko tesi waju ni tesi waju adura ni ko tesi waju eko bibeli ni ko tesi waju ati ma korin yan olorun logo ni ko tesi waju ati ma jeri kaakiri pe jesu ngbala jesu so di mimo jesu fi agbara e mo kun ni jesu wo san jesu si ma pese Jesu ma fi omo fun agan iwo ni to si yagan o si ti bimo esu ma so pe duro je o e to tin wa su tele tele yen panumo duro je olorun ni o ti olorun ni bo ti e ti bimo te si waju lati ma so pe olorun ma fun agan ni omo iwo to ti gbe yawo tawon obi e ton so fun e wi pe o to su e na awa pada ko si ni o lati pada abi o na ni nsin o ti to omo ogbon o si ti loko o si ti igbeyawo awon eyan si ma so fun e pe te jeje ti eyin na ti poju iwo lo pa jesu ni ewo ni ti e ba ni ti e ti wale o ti ngba were mesi o ti eyi ti poju won ma so fun e pe duro je olorun si so fun wi pe e ton e bon se nsoro si yen ton se nunu bi ni se si yen oni ko tun tesi waju ko ma lo o si ori ni ese ikerindinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo israeli yo si la aarin okun na koja ni eyangbe ile aarin isoro to wa nwaju eyin o na la fe rin koja okun pupa to wa nwaju yen aarin e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se o mo pe awa ma idi ni se olorun awon ti won o ni igbagbo afoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o afe be rin ajo wa o ton so pe afara ta se sibe da ko ni lo afara awon oko balu to ma nfo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni ko ni lo won sa so pe emura o eje ka tesi waju o eje ka lo o iwo tun ri isoro nigbesi aye e ta so pe o ya o eje a tesi waju afe se fọlọrun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a si so pe o ya o eje ka tesi waju o tun lati wa akorin ni ola eyi to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe to ta si nko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sunkun mama so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bon sepe lorun mama sepe fun e ni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa kini ka so fun a so pe sa tesi waju ni tesi waju adura tesi waju ati ma ka oro olorun tesi waju ati ma gbo on si olorun lenu tesi waju ati gbogbo igbesi aye re ati okan re ati gbogbo ona re file olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesi waju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesi waju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa nwaju eyin fara o wa leyin bo ba pada olorun o ni be pada o olorun ti be ko ni ba ni keni.

0: ta si Egypt bo ba pada owo Pharaoh ni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni Olorun wa o si si waju wa lo bo Olorun ba wo okun pa mo ro ko ye ka ni igba lati wo okun pa bo Olorun wa ninu na se na ki ju Olorun abo ma ju Olorun ina ti o ba ju Olorun ko gboro ju omo Olorun se bi awon Sedraki Mesaki ati Abednego ati se ife Olorun ni o wa ninu okan won ni Nebuchadnezzar wa pe won pe ah ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je wepe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo ohun elo orin te ba teri ba die otito ada ti won be ba ko tani Olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba eto so yen o ti so koja ite yin on so bo ba je be ni so ina na lo dale Olorun yen a fe sin a sin fe ko ye oba wipe Olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi Nebuchadnezzar awon elomiran ma ma se igbagbo won so pe ah ma je kinu bi awon agba o batelese oba binu ta lo ma binu kan binu dada awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lolohun fi kan setan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebuchadnezzar o ba dana okun men to nda ko men to nda na fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa oko simo o ba de awon omo Olorun a ki de omo Olorun owo to ba fi de omo Olorun ma nro ni o ba de won won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wi pe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebuchadnezzar won ba bo si waju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon Sedraki Mesaki ati Abednego ton so pe bina njo ma debi ton tin keke oro Olorun bojo nro bi o so umbrella ma debe bo je pe Pharaoh nbo leyin okun po wa waju mo lati sin Olorun ti won se ipin meta ni won won opo o won opo rara ra bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rau rau irun won aso won bata won ko si nkan tojo ni Jesu ba Jesu latoke onu Olorun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye ki n lo ba won ni won ba n rin kakiri ni una ni won ba n soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti wo ba se tan lati line na ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni Jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba wa so ru e iwo ta ya nja to debe o le gboru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu inu nibi ni o ki o ni gboru oro be gba ti wo ba wo inu na ti e koja lo ti Nebuchadnezzar ti esu ti awon iya agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mi mi laya mo n lo ninu na yen Jesu wa pade nbe n wa soro Nebuchadnezzar ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipa lara kankan o wa so pe eyin omo Olorun eyin omo oga ogo o ni e jade na ba jade ah won ni ko siru Olorun to le gba yan bi iru eyi awon ton fe tele ona to Olorun niyan ki la ti ri si ko pe na gba ti Nebuchadnezzar to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe ounje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe gara wa kan kobo mewa ati egbo yen ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gba ta ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be ofin to hun oko loko le gbele ninu ile ofin pe kin to jade nile wọ́n jẹ fún mi òfin dáadáa ni òfin wípé taṣọ mi bá dọ̀tí ní sátidé bá mi kókó fọ́ òfin dáadáa ni ṣùgbọ́n òfin má lọ sẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ìyẹn ti kọjá o fi pe nile bi o o ni gbadura si olorun o tara tun fa gbadura si sesu la fe sin ni daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ofin ile ite tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be sin ni gbadura awon otele muye ti won so lowo lese nobody won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to daniel o loju awon okunrin mi ninu ile to n ba yawo ja e pe won jo e ki lese yawo e e o nka bibeli ni ese na ni ki lese oko e aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lohun ti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njoko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se sin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale iwe ton ma nfun lati keko olowo o gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni daniel le gbo lo so pe ohun o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gba ta ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo n gbadura gba tan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si sise ko si aise inu okini oni wa pari esi oloya awon okini ibi ti n pa won won ba ju daniel sinu e eni to n gbadura a le pa en to n gbadura olorun ayeraye wa pele en to n gbadura eni to fe se fe olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore danieli ni danieli sun ninu oro kini o ti e kana o ya danieli lara ni oba ba de laaro ojo keji pe danieli olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ninin Daniel ba so pe Olorun temi si o ki se awon Olorun ton loju ton riran e to le titi o gboran ki se Olorun tigi ati ope ati rin ati orisa Olorun temi sin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e sa nse kan eh o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ojo nu e ah igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sa ko gbe eyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won sin Seru ti Daniel ni abi Olorun Sedraki Mesaki ati Abednego Olorun ti Mose ti Aaroni Olorun to ma se amona awon eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi Olorun ti ki igbani lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun pe ka lo si bi ma mi kan bi wahala wa loju ona tolorun ni ko lo Olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa niwaju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fomo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe joko ti abi o fe joko ti pe ohun kun tolorun ba fe ibi kibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya opo mi lori ohun ko nitori pe mo fe sin olorun yo si waju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala ba de ni oju ona na sa tesiwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa tesiwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n doju ko sa tesiwaju ninu ise esin olorun bi leri re tile pe ki yo pale bekele oluwa ma se foya ni oruko Jesu Kristi oluwa wa adupe lowo re olorun wipe o je ki o da wa loju wipe bi o ba gba nila o ma nduro tini pe bi o ba gba nila igbesi aye wa ona wa irin wa o ma nwa lowo re je ambe o wipe ma je ki abule o lowo ma je ki ayan fun ara wa gbogbo eyi to ma nje ki a fe se tinu ara eni lai bere lowo iwo olorun alaye gbogbo iwo ori kunkun ti o ma nje ki a se ti ife inu ara eni lai bere itoni ati imoran lowo re yo kuro ni oko wa ni oruko Jesu oro re so fun wa wipe iwo gbe oro re ga ju oruko re lo ati wipe oro re tan imole si ipa ona wa je a n be o wipe bi a se n gbo yi je ki a fi oro re si ise gbogbo emi isina ati okan isina mo kuro lodo wa ni oruko Jesu ma to wa ma saju wa lo lana sile fun wa je ki oro re ki o ye wa gbogbo isina ti a ti tori bo tele tele a be o wipe ki o ka won kuro niwaju wa a si n be o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu Kristi ki o to de saanu fun a ma je ki a sako kiri ma je ki a sonu ninu igbeyawo wa ninu esise wa ninu igbese ki igbese ti a fe gbe je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese bi a se n lo loni je ki abo re ki o wa lori eni kankan wa a n be pe ki o fi eje Jesu sami se eni kankan wa lara ki o wo awon eni bi ki o ma se te wa pa wa mo ki o si je ki a layo ninu isin re gbogbo wahala ti a sìnkú wá sí ìhìn bóyá bí àìsàn tàbí wàhálà tàbí ìpọnjú ohunkóhun tí ó ń wù kí ó jẹ lé wọn jiyàn sí wa ní orúkọ Jésù adúpẹ́ kò ti gbọ́ tiwa máa tọ́ wa lọ ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa.
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won daradara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohunkohun mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wipe ibukun ati ire ti olorun fe fun o o fe ki esu ki o fe danu lowo re tori be koni se olanfani bi o ba nsun tabi bi o ba nje ki awon omo re ki won ki o je ohun idiwo tabi idena fun o yo se olanfani bi o ba tin bo ni ojojo isegun ni aya ojo oni ki o gbe bibeli re lowo iye awa ti a ni bibeli lowo mo fe ki o na soke kin ri ese popo a se dara dara ni ti we pe a gbe bibeli wa wa iwo ti o je bibeli oyinbo le o wa lowo re na soke kin ri iru awa be a se dara dara to o je we pe awon oloyinbo bi won ba fe ba wa soro won a so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu da lati mu lowo a o mu lowo bi o ba n bo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi abanjo bi abati joko tan a ri wi pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki a sun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki adi awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towo towo ati irele a joko si ibi ti won ni ki a joko si bi a ba si so oro olorun lo ko sanfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo ohun ti a n so se o ye wa ohun ti a n we e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti n be le orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wipe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade yin rere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma pa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a n pe ni bibeli won o ri ri won o si pa nitan fun o wipe olugbala wa ati wipe eje jesu kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwakuwa kuro lọwọ wọn iwa ise kuro ni ọwọ wọn
0: ṣùgbọ́n síbẹ̀ síbẹ̀ wọ́n ké pé ọ́ wọn ò sì mọ̀ ọ́ bàbá à ń bẹ̀ ọ́ o a ò fẹ́ kí tiwa kí ó rí bẹ́ẹ̀ a ò fẹ́ ṣe àṣedànù a ò sì fẹ́ wá lásán à ń bẹ̀ ọ́ wípé àwọn igi tí ó di wa létí àwọn ohun tí ó ra wá níyè àwọn ohun tí ó ń fọ́ wa lójú báwa yọ kúrò ní orúkọ jésù ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni tí jésù ta sílẹ̀ ní orí èkè calvary èyí tí ó wípé èyí lè ẹ̀jẹ̀ mi ti má jẹ̀mú titun fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ à ń bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣì wà tí ó lẹ̀ mọ́ni tàbí tó ń sá pamọ́ ní ìgbésí ayé wa èyí tí kò jẹ́ kí ojú wa kí ó rí ìgbàlà ọlọ́run báwa yọ wọ́n kúrò ní orúkọ jésù ṣàánú fún wa o ní ìgbà náà ní ìkẹyìn ayé nígbà tí ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tí a ó mú ọkàn tí a ó fi èkejì sílẹ̀ nígbà tí ìpè yóò dùn bàbá à ń bẹ ọ ṣe wáyé ní orúkọ jésù ǹjẹ́ bí o ti ń kìlọ̀ fún wa lé òní tí o sì ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa ṣàánú fún wa ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tí kì í jẹ́ kí a gbọ́ràn yọ wá kúrò láàrin wọn ní orúkọ jésù àwọn tí wọ́n ń bá àwọn ẹlòmíràn wá tí wọ́n wá ń wòran tí wọ́n ń gbọ́ pé a lọ sí olúwa tí àwọn náà ń bọ̀ ṣùgbọ́n tí ohun tí a ń kọ́ tí kò yé wọn bàbá ṣí wọn létí ní orúkọ jésù ṣàánú fún wa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ó lè ní orúkọ nínú ìwé ìyè ní orúkọ jésù kristo olúwa wa ẹ jẹ́ kí a jókòó lónìí a ń yẹ ìwé mímọ́ wò ní orí ẹ̀kọ́ pàtàkì tí ó ṣe iyebíye èyí ni wípé ẹlẹ̀sìn ni ọ́ tàbí onígbàgbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń pe orúkọ olúwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbé bíbélì ní ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin ẹlẹ̀sìn àti onígbàgbọ́ tí kò yé dáradára bí a bá sì ń fi ẹlẹ̀sìn pé onígbàgbọ́ tí a ń fi onígbàgbọ́ pé ẹlẹ̀sìn èdè àìyedè yóò wà nítorí àìmọ̀kan tí ó wà nínú ọkàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n tilẹ̀ dàbí ẹni wípé wọ́n ń sin olúwa ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé àgàbàgebè àti àfaraṣe ló pọ̀ jù tí wọn ò sì mọ̀ wípé kò sí ohunkóhun tí ẹlẹ̀sìn lè rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run bí kò ṣe ìyà ìdájọ́ àti ìbínú ọlọ́run tí ó gbóná púpọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n nítorí àìmọ̀kan àti èdè àìyedè tí ó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń lọ ni ó ṣe ṣe pàtàkì lónìí bí a bá ti ń pe àwọn orí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí o má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó di ọ lọ́wọ́ bí o bá mọ bí a ti kọ̀wé kí o gbégègé rẹ bí mo bá ti ń pe àwọn orí ẹsẹ̀ wọ̀nyí kí o máa kọ wọ́n sílẹ̀ bí o bá ti ń délé kí o tún máa yẹ̀ ẹ́ wò láti jẹ́ kí o lè dá ọ lójú ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin ẹlẹ̀sìn àti onígbàgbọ́ láti ìṣẹ̀dálẹ̀ ayé láti ìgbà tí àwọn ènìyàn ti ń ké pe ọlọ́run ni ó dàbí ẹni wípé àti èpò àti àlìkámà ni wọ́n wà nínú ayé láti ìgbà tí àwọn ènìyàn tí a ti ń fi orúkọ ọlọ́run pè wọ́n ni àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ àti àwọn àgàbàgebè ẹlẹ̀sìn àwọn tí wọ́n fi ẹnu súnmọ́ olúwa ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn jìnnà réré sí ọlọ́run ni wọ́n ti wà o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile tiwa ni hiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti aro wipe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin ko ni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o tin te mo wa leti ti o sin je ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58:58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wipe kerara kini se ti o wipe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba ba n ba iru eni be soro o lati ke rara eyi je wi pe awon eniyan won yi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wi pe ki se akoko ti olorun yi o ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oniwaasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re we pe ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si nso fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi re koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi re koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi re koja won yi han wo ese ikeji ki owo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je ase tinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isimi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won beere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun a n so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o n bere wi pe ohun ti o fe dawole ni bawo lo se le se se a ni mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o se se ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehova Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o ye run lenu e o elesin o se se ko ti fa iyawo ko ti o se se ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a n se ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won won osoro mo iru awon eniyan be ni o se se ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka ti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni lesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe gurengeje ni waju oluwa bo ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamo wo won tun ko se ti won tun ko sorun awon elesin la npe be o so fun wa wipe sugbon bi iwa won ti buru to ni wipe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun wa wipe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala bade ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi jesu gba mi jesu gba mi dariji mi dariji mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti oka be lo ngbadura si omi ninu igo ti o mo omi ti o so pe aje kuro leyin mi aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwakiwa irinkirin to ba wa lowo won awon la je le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe eje Jesu Christi ra pada awon ti a koruko won sinu iwe eye le orun ba je nri won nsa ni bo so nri won o nsa ni esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wipe akọ ninu oro olorun wipe mo je asegun be le su salo sugbon bo wa di wipe o lele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o laagun o so pe pada lemi satani pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe pata pata kan so pe mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memo ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo ogoji ojo ni won ma gba awe won ma se isera ni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo wa dojo sunday o an lati ri ninu lesin o si sese ko ti e ma sise papa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe ọrun apadi ni ni ese keta ni o so pe sugbon sugbon ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won ti n gbadura toni ti won si n gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se ta won ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo lo gborin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le ronun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki o wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti won ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti won ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afẹ Isaiah ori keta mo nka lati ese ikerin din ni ogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afẹ o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerin din ni ogun ni aisa ori keta pelu oluwa wipe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi a ba bi won ti a ba so wipe se bi o gbo wipe ana re nye yin oku pada o se lo ani shoshi wa ni awon elesin niyan ko mo wipe oluwa wipe a so pe shoshi wa ni bi ore bade to so pe mo de o wa fi oti se mi lalejo ani shoshi wa gba fun abe awon ele bo ba se ma awon elesin niyan awon ti ki so ni gbagbo awon ti won ni idani loju ohun ti won gba won a so wipe bo ba so pe iyawo o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lowo akeji ko mu yawo keji latabule e boya o sese ko le bimo ani shoshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni shoshi o se fe sita ani won mo ba se ma won elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wipe oluwa wipe bodi asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde to ba so pe o si wa be ni wipe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma nko sorun ya dile gbogbo a si fi paju a si dabi egun nita obirin a wo aso to pon kan le latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wipe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wipe oluwa wipe bi won o ba se won so pe a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wipe ka ma jale o o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu ta lo wipe oluwa wipe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife kufẹ rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife kufẹ oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba we titi titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife ku fe ewo la npe loju ife ku fe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife ku fe niyan awon no nje ki awon pastor olusho agutan awon no nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti ti won si mona olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese e ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo be esu ba si tin ri o ni gboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won de be ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese keta din ni ogun wi pe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yo si fi hoho won han wi fun mi je won kiri ni oho nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe a tun mu iro e ase si meji wa ma ri hoho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na wi fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo eja far eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun o gbo kina so ni ese ekeji ni dogunle ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati osho ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se orin ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won o ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati osho imu eparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe sibe won aka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo yo si dipo amure o ye ke awo won dara dara awon ton wa ninu aye o si se ki wo na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja wele wele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti ayagbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e wele wele bo ba ri ni apa won won tun ja wele wele ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko olorun ma gbo odi ko gbawe ko olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko olorun so pe ko mani kan daran kan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'olorun soro e nihi tori awon obinrin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihi ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon won yi won je elesin lasan lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyi so fun pe on lati ronuko ada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele sugbon ni sisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma

0: Fisteli ikini ti Paul Aposteli si àwọn ará Tesalonika, orí ìkẹrin, ǹjẹ́ ní àkótán ará, àwa ń bẹ̀ yín, àwa sì ń gbà yín níyànjú nínú Jésù Olúwa, pé bí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ wa bí ẹ̀yin bá ti máa rìn, kí ẹ̀yin bá sì máa wo Ọlọ́run, àní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti ń rìn, kí ẹ̀yin lè máa pọ̀ síwájú sí i, nítorí ẹ̀yin mọ irú àṣẹ tí a ti pa fún yín láti ọ̀dọ̀ Jésù Olúwa. Nítorí èyí ni ìfẹ́ Ọlọ́run àní wíwà ní mímọ́ yín, pé kí ẹ̀yin kí ó ta kété sí àgbèrè, kí olúkúlùkù yín lè mọ bí òun ìbá ti máa kó ohun èlò rẹ̀ ní ìjánu, ní ìwà mímọ́ àti ní ọlá, kì í ṣe ní ṣíṣe ìfẹ́kùfẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn kẹfẹ̀rí tí kò mọ Ọlọ́run, kí ẹnikẹ́ni má ṣe ré kọjá, kí ó má sì ṣe arákùnrin rẹ̀ nínú nǹkan náà, nítorí Olúwa ni olùgbẹ̀san nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, gẹ́gẹ́ bí àwa ti kìlọ̀ fún yín tẹ́lẹ̀ tí a sì jẹ́rìí pẹ̀lú, nítorí Ọlọ́run kò pè wá fún ìwà ẹ̀rí ṣùgbọ́n ní ìwà mímọ́. Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá kọ̀, kò kọ́ ènìyàn bí kò ṣe Ọlọ́run ẹni tí ó fún yín ní ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ní ti ìfẹ́ àwọn ará, ẹ kò tún fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kọ̀wé sí yín, nítorí a ti kọ́ ẹ̀yin tìkara yín láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá láti máa fẹ́ ara yín. Ní tòótọ́, ẹ̀yin sì ń ṣe é sí gbogbo àwọn ará tí ó wà ní gbogbo Makedonia. Ṣùgbọ́n àwa ń bẹ̀ yín ará pé kí ẹ̀yin kí ó máa pọ̀ síwájú sí i, àti pé kí ẹ̀yin kí ó máa dùn gidigidi láti gbé jẹ́, láti máa gbọ́ ti ara yín, kí ẹ máa fi ọwọ́ yín ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwa ti pàṣẹ fún yín, kí ẹ̀yin kí ó lè máa rin ìrìn ẹ̀tọ́ sí àwọn tí ń bẹ lóde, kí ẹ lè má ṣe aláìní ohunkóhun. Ṣùgbọ́n àwa kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè ará ní ti àwọn tí ó sùn, pé kí ẹ má bínú jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyókù tí kò ní ìrètí. Nítorí bí àwa bá gbàgbọ́ pé Jésù ti kú, ó sì ti jíǹde, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò mú àwọn tí ó sùn pẹ̀lú nínú Jésù wá pẹ̀lú ara rẹ̀. Nítorí èyí yìí ni àwa ń wí fún yín nípa ọ̀rọ̀ Olúwa, pé àwa tí ó wà láàyè tí a sìnkú lẹ́yìn dé àtiwá Olúwa, bí ó ti wù kí ó rí, kì yóò ṣáájú àwọn tí ó sùn. Nítorí Olúwa tìkara rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí ó ń ti ariwo pẹ̀lú ohun olórí àwọn áńgẹ́lì, àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run, àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ jíǹde. Nígbà náà ni a ó sì gba àwa tí ó wà láàyè tí ó sì kù lẹ́yìn sókè pẹ̀lú wọn sínú àwọsánmọ̀ láti pàdé Olúwa ní ojú ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Nítorí náà, ẹ máa fi ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tu ara yín nínú.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Fisteli ìkíní ti Paul Aposteli sí àwọn ará Tesalonika, orí ìkarùn-ún. Ṣùgbọ́n ní ti àkókò àti ìgbà wọn ni ara, ẹ̀yin kò tún fẹ́ kí a kọ ohunkóhun sí yín, nítorí pé ẹ̀yin ti kara yín mọ̀ dájúdájú pé ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí olè lé òru. Nígbà tí wọ́n bá ń wí pé àlàáfíà àti àìléwu, nígbà náà ni ìparun òjijì yóò dé sórí wọn gẹ́gẹ́ bí ìrọbí lórí obìnrin tí ó lóyún, wọn kì yóò sì lè sálà. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ará, kò sí nínú òkùnkùn tí ọjọ́ náà yóò fi dé bá yín bí olè. Nítorí gbogbo yín ni ọmọ ìmọ́lẹ̀ àti ọmọ ọ̀sán, àwa kì í ṣe ti òru tàbí ti òkùnkùn. Nítorí náà, ẹ má ṣe jẹ́ kí a sùn bí àwọn ìyókù ti ń ṣe, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a máa ṣọ́nà kí a sì máa wà ní àìrè kọjá. Nítorí àwọn tí ń sùn a máa sùn ní òru, àti àwọn tí ń mutí para a máa mutí para ní òru. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí àwa bí a ti jẹ́ ti ọ̀sán máa wà ní àìrè kọjá, kí a máa gbé ìgbàyà ìgbàgbọ́ àti ìfẹ́wọ̀ àti ìrètí ìgbàlà fún àṣeborí. Nítorí Ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa, ẹni tí ó kú fún wa, pé bí a bá jí tàbí bí a bá sùn, kí a lè jùmọ̀ wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Nítorí náà, ẹ máa gba ara yín níyànjú kí ẹ sì máa fi ẹsẹ̀ ara yín múlẹ̀, àní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti ń ṣe. Ṣùgbọ́n àwa ń bẹ̀ yín ará láti mọ àwọn tí ń ṣe làálàá láàrin yín, tí wọ́n sì ń ṣe olórí yín nínú Olúwa, tí wọ́n sì ń kìlọ̀ fún yín, kí ẹ sì máa bu ọlá fún wọn gidigidi nínú ìfẹ́ nítorí iṣẹ́ wọn. Ẹ sì máa wà ní àlàáfíà láàrin ara yín. Ṣùgbọ́n àwa ń bẹ̀ yín ará kí ẹ máa kìlọ̀ fún àwọn tí ń ṣe aláìgbọràn. Ẹ máa tu àwọn aláìlọ́kàn nínú. Ẹ máa ran àwọn aláìlera lọ́wọ́. Ẹ máa mú sùúrù fún gbogbo ènìyàn. Ẹ kíyèsí kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe fi búburú san búburú fún ẹnikẹ́ni. Ṣùgbọ́n ẹ máa lépa èyí tí ń ṣe rere nígbà gbogbo láàrin ara yín àti láàrin gbogbo ènìyàn. Ẹ máa yọ̀ nígbà gbogbo. Ẹ máa gbàdúrà ní àìsinmi. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Nítorí èyí ni ìfẹ́ Ọlọ́run nínú Kristi Jésù fún yín. Ẹ má ṣe pa iná ẹ̀mí, ẹ má ṣe kẹ́gàn ìsọtẹ́lẹ̀. Ẹ máa wádìí ohun gbogbo dájú, ẹ di èyí tí ó dára mú ṣinṣin. Ẹ máa ta kété sí ohun gbogbo tí ó jọ ibi. Kí Ọlọ́run àlàáfíà àti kara rẹ̀ kí ó sọ yín di mímọ́ pátápátá. Kí a sì pa ẹ̀mí àti ọkàn àti ara yín mọ́ pátápátá ní àìlábùkù ní ìgbà wíwá Olúwa wa Jésù Kristi. Olódodo ni ẹni tí ó pè yín tí yóò sì ṣe é. Ará, ẹ máa gbàdúrà fún wa. Ẹ fi ìfẹnukonu mímọ́ tu gbogbo àwọn ará. Mo fi Olúwa mú yín búra pé kí a ka ìwé yìí fún gbogbo àwọn ará. Kí orí ọ̀fẹ́ Olúwa wa Jésù Kristi tí ó wà pẹ̀lú yín. Ami. Eyi ni opin episteli kini ti Paul Apostle si awon ara Thessalonica.
2: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin. Nitori wipe atun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin. Agbara yin. Itanshan imole yin rere. Gbogbo nkan woyi ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nshan lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idaniloju orun rere adupe wipe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o si wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wipe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wipe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yi ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun oni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je aje monu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o si wa titi pelu wa titi a fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wipe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun olorun ti ibukun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo eyin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi gbo ti a se gba okan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun won yi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori ogbon lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeriti yi le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan naa ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan naa o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti n so fun won o si n so fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeriti yi le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo wa ni a mo gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dàgbà díẹ̀ ẹni tó tójú bọ́ ẹni tó ti wà ní ayé yìí fún ìgbà díẹ̀ wípé bí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tí a rí wípé ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ òtítọ́ a máa ń pe àwọn ẹlẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yìí a máa ń sọ wípé mo pe lágbájá àti tẹ̀mẹ̀dù jẹ́rìí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ bí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí bí ó bá ṣe nípọn tó bí ó bá ṣe jẹ́ òtítọ́ tó bí ó bá ṣe ṣe pàtàkì tó ni àwọn ẹni tí a pè jẹ́rìí ni wọ́n máa ń ṣe pàtàkì bákan náà níhìn-ín ni ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó rò wípé kì í ṣe òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí yóò dúró títí ọ̀run àti ayé yóò fi kọjá lọ èyí ni ọlọ́run fi pe àwọn ẹlẹ́rìí tí ó tóbi àwọn ẹlẹ́rìí tí kò sí fún ìgbà díẹ̀ ó sọ fún ìsírẹ́lì òní ẹ̀gbọ́ ó ní mo pe ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí tì yín lé òní pé èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé ohun tí ọlọ́run ń sọ ó ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi ń fi ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé ó pe gbogbo ọ̀run àti gbogbo ayé ó fi wọ́n ṣe ẹlẹ́rìí òtítọ́ tí ó ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ níhìn-ín jẹ́ kí ó yí ọ nígbà náà wípé ohun tí ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì ó sọ fún àwọn wọ̀nyí ó sì sọ fún wa wípé òun fi iyè ati ibukun se waju wa o si so fun wa o ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti o da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan o ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won a ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohun ko to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayan mo ti o wa ni igbese aye won nihin ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayan mo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe Olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun o ni ki iwo ki o le ma fe Oluwa Olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni an so fun wa nipa eni igbala nihin ni an so fun wa ona igbala o je ki o ye wa o ni bi a ba fe ni alaafia o ni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun o ni owo wa lo wa o ni nitori be o ni ki iwo ki o fe Oluwa Olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe Oluwa Olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife Olorun ni igbese aye wa nitori Olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife Olorun o je mo nigba ti Olorun ba da wa lebi ese wa ife Olorun ni nitori pe awon elomiran ni Olorun fi sile fun iye rira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun iye rira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni Olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni Olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni Olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi Olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe be ni an sa to Olorun lo be ni an so fun Olorun wi pe a ko fe segbe ife Olorun ni bi ki ba se pe ife Olorun bawo la se mo bi ati gbadura bawo la se mo bi ati toro idariji bawo la se mo bi ati so fun Olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo Jesu Christi lori igi agbelebo bawo la se gba gbo ife Olorun ni bi a si ti gba gbo bi a ti je ki ife Olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa nso fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisisin ki a wa ki o fe Oluwa Olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki agba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki oye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati nu iya kan na bi a ba tin ri taye ni a o ma ri kende bi a ba tin ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki oye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo an lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo an lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye o latori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fi ra won sile awon ti o ba ni a igbagbo awon ni a ma rin ko ma nse a igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon won yi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran si olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba nso nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo Jesu Christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo Deuteronomy yi kan na lati ori keji de logbon Deuteronomy lati ori keji de logbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun o le oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo se se sori re yo se ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ile oko ye ki a duro ni be o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun a wi pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun be lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma nkanju popo bi aba nwaasu won ma nkanju bi abalosi ikeko bibeli won ma kanju bi o ba si je wepe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma kanju won ma so wepe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba oni won so wepe ki awon arun ati awon aisan ati awon alebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wepe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti o ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je wi pe o n gbe bibeli losan o n gbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma n fe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won o fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa n fe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbese aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise en lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamo si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko feti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba ti wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de ti n poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa bẹ́ẹ̀ni èyí ni ni a fi lè rí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run nítorí pé ó ti sọ fún wa kí a tó wá síwájú rẹ̀ ó ní bí a bá ti ń bọ̀ níwájú ọlọ́run ó ní kí a ṣetán kí a múra sílẹ̀ láti fara balẹ̀ gbọ́ òfin olúwa ọlọ́run wa ó ní bí a bá sì ti ń gbọ́ kí a múra sílẹ̀ láti kíyè sí i àti láti máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa lé òní kì í ṣe díẹ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀ kì í ṣe púpọ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa àwọn ẹlòmíràn máa ń wá sáàrin wa ṣe gáfárà fún mi ìrèdí tí mo fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wípé mo fẹ́ kí ìbùkún ọlọ́run kí ó máa ṣàn ní ìgbésí ayé wa nínú ọdún yìí mo fẹ́ kí ìbùkún ọlọ́run kí ó pọ̀ yanturu ní ìgbésí ayé wa ní ọdún yìí mo sì gba ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe tiwa yóò rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù ìbùkún ti ìwòsàn ni ìbùkún ti ìpèsè ni ìbùkún lọ́nà gbogbo nínú ẹbí ìbùkún fún ara wa
3: ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wipe o ye ki a fiti si ife olorun ki a fiti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba so fun wipe ah arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin o ti mo mo ni pe alaanu lo olorun be ni alaanu lo olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki atele bi o ba so fun elomiran we pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri we pe o dabi eni we pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijoye we pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be olorun se fun mi bi mo ti n bere be olorun da mi lohun ati we pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to je pe mo gbagbo we pe yo mu won se bo so pe ah adupe lowo olorun o e ma tesi waju osugbon ewo le tun kokora yi tetí torun towo ti gbogbo e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun kokora eyi cheni lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin e ti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wi pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o ngboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe olorun yo fun olore ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olore ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olore ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olore ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi en won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de iyi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwo so won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wipe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun yi fun o mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma n tan ra won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan oje iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara ko mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi tabo datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orilede aye lo olorun ma nje eni ti nwi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orilede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irin wo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orilede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki la ti ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba fe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya po ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon tin lo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabo bo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po to ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye de ba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun o ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun won yi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le se se ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ti o sare tete ki o bale wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese eyin ni olorun so fun wa wi pe bi awa oba fiti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a so nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin ni gba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o dabi angeli ninu lesin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wi pe ibukun yo wa fun rara o oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro li ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a npe ni eni ibukun je ki a fara bale ki a wo ohun ti oro yi nso o so fun a wi pe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wi pe oni ohun ti a ni lati se oni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma ri ni wi pe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obinrin won a ma jo soro awon okunrin won a ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obinrin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won a ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won si n ba soro yi won je awon elese won a ma so fun won wi pe iwo lo n gbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wi pe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe eh ali mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisin o mo won ara e o wa ni eh abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluku tan wa ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo osimi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibukun ninu odun titun yi oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je aisan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani ohun ni ero ani ohun ni nkan oni bo ba ti fi pa e lori ohun fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wi pe oruko Jesu bo ti to fun o bi a ba fe ibukun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wi pe boya o ni ejo ni ile ni courtu ni awon elomi a so pe ah bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo po mi na we eni to ba nri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkan kan nu si o bo ba ti po mi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara je Jesu Kristi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tutun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu oni eni ti ko duro li ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi oni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma fi oro olorun se agalamasa ton ma so pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni oni awa ti aje omo olorun awa ti aje ni ton tele Jesu Kristi oni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi oni gbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le ijo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma nse fun awon elede yoruba to ma pa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti aje oni gbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun oni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun oni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini bukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade li akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade li akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko to nse ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti a fe fe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe nile ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ese sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ori ofe lati gboran ori ofe lati se gege bi oro olorun ori ofe lati rin ye gege bi oro olorun ori ofe lati woso gege bi oro olorun ori ofe lati sin gege bi oro olorun ori ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa labi a oba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki a ni ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni iso di mo ki a ni agbara emi olorun ki agbadura wi pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibokun alaafia olorun yo se wa ni igbese aye wa eje ki a didi duro eje ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibokun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbese aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je ti re titi o fe je ti re titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbese aye re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun, Baba wa ti Baba Jesu Christi Oluwa wa. Adupe lowo re fun anfani ti o fun wa. Lati ye oro re wo. Oro ti mu ni ye. Oro ti o man le iko pada leyin eni. Oro ti o si n se awotan gbogbo.

0: Throughout the corridors of history, there are moments when heaven pauses and the earth trembles in expectation.
1: We are
2: adro lori okay eleyin ran wa leti agbara ti o nyi orilede pada ni benin ito isodotun o ti bere ani gbogbo akoko lo ti kun fun ireti ajaga yoja bi a se nkede re pelu ibewo atijo ti olorun ti se pelu o ni isegun Igbini Republic ibewo atoke wa lati odo Olorun to le seun gbogbo lati ojo 25 si ojo 29 osu kesan ni National Camp Grant Sekol Alaka ibe ni igbalaye o ti wa ati agbara eleki se pade lasan o je inti Olorun seto wa pelu ireti pe ohun ti o se se yo se se.

fun awon ton se la lanu agbaya ajagaruluwa ipade yo wa ni kutonu ni ojo 28 ati ojo 29 ipe na ni mimu ise iranse na se pelu ero orun lokan en ti o se wasu na ni oluso actor dr wf kumuyi eni ti o se alakoso isoji kari aye ati fun awon iran tin bo ipade awon odo ni ojo 24 ni Palace of Congress ni Kutonu won se awari kokoro aseyori ati asiri aseyori lati de eto t'Olorun ti yan fun o Olorun to le so ngogogo o n jade to ebo Oluwa yo rojo ibukun re sori re ojo ibukun eru re a o gbe kuro ni oruko Jesu GCK ni Benin Republic ibe wa toke wa o ti de Peteru kini ori kini ese ikeji gege bi omo Peteru keji Peteru kini ori keji ese ikeji gege bi omo owo tuntun bo ti ko ti lagbara to tabi ko logbon to ti o ba si igbala nibe ogbon yen ogbon aye ni ko si le mu enikeni lo sibi kan sugbon emi mo iwe mimo ti a so pe to ba ti mo lati kekere yo je ko gbon si igbala ma se awari wara oro Olorun yi ni o re lowo lati dagba mo so fun o to ba keko oro Olorun wa ni ikare o ni lagbara o ni ni okun nigbati wahala ati ewu ba de o ni le dojuko wahala yi ati ewu na nitori pe oro Olorun ti o n bo wa to so wa di alagbara ti o sinu aye re tori be ni Jesu pe Jesu bo se segun isu niyan nipa oro Olorun gbogbo igba ti Jesu ba wa Jesu so pe ati kowe re ninu Mati ori kerin ese keta nigbati oludanwo si de odo re o so pe bi iwo ba je omo Olorun pase ki awon okuta yi ka so won di akara o si da lohun o pe ati kowe re eniyan ki o wa nipa akara nikan bi ko se nipa gbogbo oro to tenu Olorun jade wa to tumo si pe to ba fe gbegbe aye asegun agbe alaye o igbe aye to kun fun ayo aya igbe aye to lagbara to le dojuko gbogbo ipenija aye ohun to nilo ni oro Olorun yi gbogbo bibeli lekunrere o ni fi Olorun fun gbogbo eyan ko si fun eniyan lati ma lo ninu okokun mo nitori pe oro ti o fi han lati odo Olorun wa oro Olorun dabi wara oro Olorun dabi omi oro Olorun dabi wara ati oyin o dabi wura to so wa do loro o dabi imole lati mo to wa lati mo to wa ni irin ajo wa lati mo to wa ni oju ona to ye ka gba ipin to ye ka se lai si to ni oro Olorun lai si to ni oro Olorun lai si dari oro Olorun igbese ta ma gbe ma lodi awon igbese ati ipin ta ma se yo lodi ti o paye wa run sugbon pe ni fun Olorun fun oro re tori pe oro yi gan lo fun wa ni to ni oro re ni imole si ona mi ati imole si pa mi o dabi ina o dabi olu ina to so wa dotun bi olu to nfo gbogbo apata tutu o fe bori esu o fe bori ise esu o fe pase re run oro Olorun lo nilo oro Olorun yi oni yo gun ota oro Olorun yi ni o mu igbagbo wa ninu aye re ti o pa gbogbo ina eni bi ni ninu efeso ori kefese ketadinlogun o ni esin mu asipori igbala ati idati emi kini o ti se oro Olorun eleyi ni ti Oluwa n fun wa leni o n fihan wa wipe ifihan wa ifihan fun gbogbo eniyan akosile wa akosile ni ado awon iranse re ati oro ninu iwasu na isura nla wo lo ni inu bibeli iwe Oluwa yi ati fi fun oba yi o ti eju ife olu oju oro Oluwa lo ori ofin oni oba nbe oni awon woli nbe oni ise aposeli nbe awon odo oni gbogbo ohun ijile ti ijọba Olorun gbogbo re o ti ko papọ sinu iwe mimo yi o wa lowo e ma ka iwe ofin Oluwa nigba ti ijọ to ba je pe ifin ofin lasan ni won ti asasi yori ba wa ni sita ti ni gbogbo re bayi to ni gbogbo ifihan nipa ọkọ Olorun
ki la nri ninu iwasu na tori pe bi olorun ba fun wa ni ifihan la bayi ti mo ton kesi ton sa kesi oro re ton mi si ton dari ton da bobo awon to ko ifihan na nkan to dara wa be nkan to je ko si lai mo ni wa ninu e ninu iwe yi ka pelu adura keko re nigba gbogbo ma fi we ara re gba pe fun ara re gba gbo pelu gbogbo okan re gboran si pelu ife okan di mu pelu iduro sinsin da bobo lai gbojege adun re ni ayo re ni ayiraye ibukun olorun to le gba ni ninu aye ati ibukun ti wa gba ireti wa gba ni ayiraye ayo re ni ayiraye ati ibudun re o duro lori nto ba se pelu oro olorun oro re mo gba mo je mo gbe mi mo gbe mi mo mu gbogbo re sinu ayara mi lati dapo mi ro mi lati wa nu okan mi ati lati wo okan mi mo ati lati nipa lori okan mi ati lati nipa lori gbogbo ninu ati lode ati layiki mi oni e ma wa iwe oluwa oluwa furara re oni iwe eleyi ni iwe na lowo re on tanka tanke ko o lati ka to ba wa nu owo re to ka ire wo ni o se fun o to ba wa lowo re to keko ninu re to gbagbo to wadi awon gbogbo to ko sinu re ire wo ni o se fun o a lati lo akoko lati wonu oro na ka wonu oro lo ka ti oro ka gbe mi ka je ki oro na ko dapo meru ati okan wa ati emi wa ko wewa mo ko so wa do tun ko to wa ko si dari wa idire ta se nlo akoko nu adura mo fe ro e do gbogbo nkan ti a nko wa di oju re wa dide wa gboju soke si olorun ma je ki nkan ko di e lowo ati wa ati olorun pe oluwa mo dupe lowo re fun iwe yi to ba je n to le so ni pe oluwa mo dupe fun bibeli mo dupe fun ifihan yi mo dupe lowo re fun ati ko fun wa mo dupe lowo re tori pe ati fi fun mi mo dupe lowo re tori pe mo tun ni anfani lati wa keko re papo mo dupe lowo re tori pe ati oro to wa nu e ti o wa ninu oro yi mo dupe lowo re tori pe temi ni mo ni bibeli fun ara mi oro olorun ibibeli mi ati mi n o ni fi iwe oro sile anfani kiko oro olorun mi o ni fi sile n o ni fi sile lai lai mi o ni ko sile lai lai olufe ninu oluwa eyan re olorun osise gbogbo omo ijo aten to kokko wa sinu ijosin leni fun igba kokko ipenijayi ki se lasa lasan o je ipe latodo emi olorun nipase baba wa ninu oluwa en to je woli alufa oluko o gbodo gbe oro na mi o je anfani wa pe anila leyi lati wa ninu ile oluwa lati kopa ninu eko bibeli toni to ba ti e wa ninu ero aye le yara inu yara re lo wa o je anfani nla tori na lati gbadura fun ipenija to wa si ona wa yi a lati so fun oluwa pe ko ran wa lowo pe ma je mu lai lai tawe yan mi ma gba e awon yan ma gba ni to je pe onikan ni won ni ti asise rere awa wa ti ni gbogbo e pelu ma je mu lai lai ti ma je tuntun ko si di ta fi ni sasiyori ka tayo ninu ibasepo wa pelu olorun ati oro to so pe ka se to na ke pe olukolu abayi pe ipenija to to wa wayi pe a o lo anfani itani lati wa nu ile oluwa lale yi lati ko wa ni oro olorun rati awon igbese ta gbo agbodo janfani ninu ipenija toni ati ikeko ninu oro olorun ninu peja ka pelu adura ikeji ma keko ninu oro olorun ni gbogbo gba iketa fi oro na we ariye re ikerin gba fun ara re ikarun ko gbagbo pelu gbogbo okan re ikefa gboran si pelu ife okan ikeje di mu ikejo simile lai gbojege oluwa segun ota pelu oro olorun ranti mati ori kerin ese kerin oluwa so fun isu pe ati ko pe eniyan ki o wa nipa okara nikan bi ko si gbogbo oro to n tenu olorun jade to na gbadura lalai
pe oro Olorun to nbo latodo ranse re to ba dide duro lati ko wa lale yi yo je un elo ti Olorun yo lo lati bori ota ko gbodo sin ton di Olorun bayi ko si ka mo woyin woyin gbadura pe nipase ko oro Olorun lale yi Oluwa yo so e di alagbara yo je ko je asegun asegun wa gbo oro Olorun Jeremiah 23:23 a so fun wa wi pe oro Olorun o se lo dabi na o dabi olu to nfo apata lulu tabani de mi yi a o bori ota gbogbo wa eke pe Oluwa bayi pe emi mimo yo mu oro yi wa sinu okan wa nigbati a ba nko eko yi lale yi lanu re nibi kibi e je agbadura papo bayi baba wa a mure fun anfani lati wa nlu le yin ni asale yi agbadura pe nipase oro ire lale yi e o si oju emi wa e o si so wa di alagbara lati bori nnu ogun ti ota mu wa sodo wa leyin eko ta le yi a o san ju ba se wa tele ka to wa si eko bibeli fun iranse re ti o fe lo e fun ni imo ifami roriyan ke lo won lati mu a lo si ipele giga ninu igbagbo wa a dupe tori pe a mo pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu to tobi ni agbadura gbogbo eyan ko wi pe amen baba wa a dupe lowo re a fi bukun fun o tori pe o ka wa ye lati gbo lati okan re ifihan ele ti o mu wa lati nu aye lo sorun rere a dupe lowo yin fun ohun ti a ba ti mo bi ko se wi pe nipa ifihan emi re ati pe nipasẹ awon eyan to lo lati se akosile oro na fun wa awa iran ti sinsin yi ebukun fun wa loni ke si lo wa gege bi orisun ibukun fun awon elomiran ti a o mo ba soro e se oluwa ni oruko Jesu ni agbadura antes waju nu eko bibeli wa nu exodu loni awasi exodu ori kerinla ese ikini titi de ikokan le logbon a o kasa ikini ati keji nigba na a wa lo sopin exodu ori kerinla 14 ese ikini oluwa si wi fun mose pe so fun awon omo israeli pe ki won ki o dari ki won ki o si do si waju piha hero 2 ni agbede meji migidolu ohun okun ni waju bar sefoni lokankan re ni eba okun ni ki eyin ki o do si wese kokan le logbon 31 Israeli si ri isenla ti Oluwa se lara awon ara Egypt awon eniyan na si beru Oluwa won si gba Oluwa ati Mose iranse re gbo bi a se ntesi waju ninu idanileko wa ninu exodu a wa si ori to so nipa rire okun koja won o mo won ti ni asere koja nigbati mo ba ri eje na emi yo ri yin koja tori na won wa ni ile Egypt ni ile Egypt yi ni Olorun fun won ni ona eto fun igbala igbala won ati irapada won Oluwa si so fun won lati pa odo agutan ki won ko eje re jo ki won mu eje yi eje odo agutan sori ateri gba ile won ati ni opo ile igina gbo ko so pe ki won fi won si ibi ilekun lenu ona kilode tori pe won mo te ile yen koja won o si gbodo te eje yi
won gbodo te mole ejodo akutan sugbon ni egbe opo le meji ati aterigba won bakan na ni loni eje jesu a fi igbagbo fi sinu okan wa o wa di etutu fun wa o wa di irekoja fun wa irubo ita eje re sile o fun wa ni igbalaye bi a se nlo ninu aye a si tin nilo eje yi lati ma da bobo wa ko pa wa mo sugbon a gbodo te eje yi ojodo akutan mole a gbodo lai lai te eje jesu mole tori pe a so fun wa pe ijiya kikan kikan ni eyin iro ti eni na to ti jesu to si wa te oluwa mole to si ka eje majemu na eyi ti a fi so di mimo si ohun alaini lari alaimo tori na ni gbogbo igbe aye wa a mo ranti wipe jesu o ku fun wa ati pe ara wa nipa tita eje na sile fun wa igbagbo wa ninu eje yi o fun wa ni irapada o fun wa ni irekoja pe nigba ti oluwa to ba ri eje yi ohun yo re wa koja a re koja lati ku sinu iye ati re koja lati nu iku si iye ati re koja lati nu idajo sinu idalare leyin igba ta ba wa re koja bayi ele ti se ibere a wa ma lo ninu aye la ba onkon orisirisi nkan pade ka to dele leri loni an soro lori rire koja riri okupa po koja ka to lo si ipa ti o dari wa si ile leri koko iwasu toni ni rire koja leyin ase ire koja o meta la nwo akoko isi okan le asiwere ti farao ati awon emewa re ise okan le asiwere sise okan le ti asiwere asiwere ti oro nipa agbara olorun asiwere to ti okan le ti oro nipa opin ohun to ba fe se loni a kan ma se ise okan le okan to le agidi ise okan le asiwere ti farao ati awon emewa re ekeji oni beru bojo ti awon eniyan na ninu awawi won a le so wipe ninu airni runu ero okan won to ro wi won ro nipa olorun won ronu nipa agbara re won ronu nipa to sele lowo won ronu nipa idandi to ti koja lo nitori irunu won yi won wa ni awawi iberu bojo ti awon eniyan na ninu awawi won iketa ijoloto ti gbogbo awon ero mimo bi won sin re koja okupopa apiniya won o si ti riru eleiri tele won ri odi ti omi se lotun ati losi won si nla koja ni ile gbigbe won re koja sibe won wa nu gbagbo won jo looto si oluwa won o ma ronu pe ka ni pe nkan kan wa sele ba nko lojiji ti omi to dabi odi to wa pada wa ka to re koja tan won ronu be rara tori pe won kakun won je eni to ronu lori ijo looto olorun won si la ile na koja won la nu omi na koja tori igbagbo won ninu olorun ijo looto ti gbogbo awon ero mimo bi won si nre koja wa akoko nibe akoko ni ise okan le asiwere ti farao ati awon egbe ogun tabi emewa re ise okan le farao ati an to ntele awon emewa re
isi okan le ti farao ati awon onikeke ogun re exodus ori kerinla anka latese iketa bayi ni ese iketa o so wi pe nitori ti farao yo wi ni ti awon omo israeli pe won ha ni ile na iju na si se won mo nturo ni ninu okan re o je iru ninu okan eyan lo ma nje ki iru okunrin be ko se ohun to ba je iwa siwere ohun ko to ba je iwa mugo ohun ko to ba je to pa nirun ero ti nbe ninu okan lo nfa farao ro pe ninu okan re pe awon eyan ye won ti ha mo nitori pe won ti ha ni ageju yi won ni le tesiwaju tori na won wa legbe okun pupa bo ni won se la koja be lo ronu ninu isi okan le asiwere re ninu agidi okan re ati ninu iwa asiwere re o n le pa won wese ikerin emi o si mu aya farao le yan ni pe o fe si okan re le ma fi le mi o ni di lowo o se eto lati dide ko si mo le pa awon omo israeli mi o ni di lowo ma faaye gba ma faaye gba se o fe pa re run ni e je ki o tesi waju e ma se je ki orun ko di lowo lona kona ti yo fi le pa won a o si yin mi logo lori farao ati lori ogun re ki awon ara Egypt ki o le mo pe emi ni Oluwa won si se be ese ikarun ase we fun oba Egypt pe awon eyan na sa aya farao ati awon iranse re si yi si awon eyan na won si wi pe e se ti awa bi se yi ti awa bi je ki Israeli ki o lo kuro ninu isin wa won fe ru ohun to je ki won si okan won lere won fe pa awon omo Israeli mo gege bi eru won ninu igbekun lati ma sin won ati lati ma sise fun won lai san owo ise fun won won fe ki won je bi eru ninu igbekun ko tesiwaju be idire to wa pinu pe a o le pa won ati lati mu won pada ni ese ikefa o si di keke re o si mu awon iyan re pelu re Oluwa ko di lowo ni akoko yi awon kan wa nigbati tan ba fi agidi se ibi won wa so pe to ba je pe bi ni mo nse yi Oluwa e ba di mi lowo sugbon ko di mi lowo ki ba ti je ki nsaisan ngo saisan ki ba ti so mi di alailera ngo di alailera iba ti kan egun eyin mi ki ma ba le duro ki si se ti mo fe se sibe ko se leyi si mi won gba ife Olorun won fowo yepere mu tori pe Olorun o ti di won lowo won ro wi pe ohun gbogbo o dara fun won ni ese ikeje so wi pe o si mu egbeta ayo keke 600 ati gbogbo keke Egypt ati olori si olukuluku won ese ikejo Oluwa si mu aya farao oba Egypt le ti nkan kan ba ye ko ti mu koke oro ti nkan kan ba ti le je ki okan re ko ro gbogbo ise iyanu won ni to so mi won to so deje o ye kiyin o ti je ko re ko si okan re ro
ti nkan kan ba le ye lati se okan re ro opa aroni to di ejo to tun pada di opa to de gbe gbogbo ejo ati agbara won alalupa ida egibiti mi iyan ti to lati mu ki okan re ko ro ti nkan kan ba to ye ko ye ki okan re ko ro opolo to ti nu omi jade to ku ibi gbogbo iyan ti to lati mu okan re ro ti nkan kan ba ye ko mu okan won ro ise iyanu ti awon esinsin ti an wa ni bi gbogbo idipo esinsin iba ti mu won ro ti nkan kan ba to ye ko mo kankan re yin ati na to nbo ati okuta to nbo latoju orun to pa gbogbo eranko won ni oko ki ba ti mu kankan won ko ro ti nkan kan ba to ye ko mu kankan won ko ro awon esu ti won ja ni ile na to je gbogbo irugbe won iyan ti to lati mu ro ti eleyi ko ba mu ki okan won ko ro olorun so wipe ole o si okan le o fe di alagidi o fe tele pa ona apanirun lo nlo o wa nle pa awon omo israeli awon omo israeli si fi owo giga ni a fi mo awon israeli jade ese kesan sugbon awon ara egibiti le pa won gbogbo esin ati keke farao ati awon elesin re ati awon ogun re o si le won ba won duro ni eba okun ni a piha hero 2 ni waju barsephone eleyi fi han nipa ise okan le asiwere farao ati awon elesin re ati awon egbe ogun re ati awon mewa re wo nkan meta bi a se tu ele ipelepele akoko ni idibaje ati iparun ti awon okan ti o sele ekeji oni itara ati ilepa ti awon alepa ti won mori le orun apadi won lepa awon omo israeli bi eni pe eranko bi awon ode se ma nlepa eranko bi awon eranko ba se nlepa won ba se ndode won be ni farao ati awon ara egibiti ni esin ati oni keke won ni ojo na ni akoko na won ndode won nlepa awon omo israeli iketa ete ati ajumosepo ti awon akorira tin se ranlowo gbogbo awon ara egibiti yoku ati awon iranse farao won ni tesiwaju won ti leyin a wa pelu re arin e lowo nitori pe won ni ikorira kan na fun awon omo israeli tabi won ni ikorira fun bibo ti awon omo israeli bo lowo won tori na won wa sokan pelu won so wopo pelu re won lo pelu ete won lepa awon omo israeli lati ran farao lowo lati mu won pada sinu isinru ati igbekun akoko oni idibaje ati iparun ti awon okan ti o sele nnu exodus tati ka ati ri eleyi pe emi o lepa kilode okan re lo dibaje okan to dibaje ti eni kan ba ni okan to le loni lodi si oro olorun to ni lodi si oro igbala ti eni kan ba si okan re le loni si oro olorun oro ironu pada oro ira pada tori wipe ipo tokan iru eni be wa ni ki se oju e ki se eya re ki se iwe to ka tabi boya ko kawe idibaje okan lo sokun fa re nu samuel kini ori kefa mo fe wo ese kefa samuel kini ori kefa ese kefa yesi
nje ti se ti eyin se aya yin le bi awon ara Egypt ati Pharaoh ti se aya won le nigbati o sise iyanu nla laarin won o sise iyanu nla laarin won iwo iba ro pe eleti to a ni se le mo lai lai a oni yo Israeli lenu mo nitori wipe o je ipa ti o tesiwaju o je ite ite ti eniyan ko le se majemu kan wa ti Olorun ti se pelu Abraham pe iru omo re yo wa ni ile ajeji ni akoko toto emi Olorun Olodumare emi o mu won jade eleyi ni ati pinu re latorun wa lae oro re Olorun o kale ni orun Pharaoh ki Pharaoh ti a bi ni akoko kakoko Pharaoh ki Pharaoh ti a bi ni akoko to lodi ni akoko ti e to wa dide to fe di majemu Olorun lowo pelu Abraham ati iru omo re o ti kuna ko to di pe o gbegbese nkan to fe se sugbon nitori okan won to dibaje won si tesi waju sise okan le o ma mu idajo iparun wa Rome orikeji mo nka lati ese ikarun sugbon gege bi lile ati aironupo ado kan re ni won fi ibinu pamo fun ara re de ojo ibinu ati fihan idajo ododo Olorun ese ikefa ni ese ikefa eni ti yo san fun olukuluku gege bi ise re ese ikejo ni ese ikejo oni sugbon fun awon oninja ti won ko si gba otito gbo sugbon ti won ngba aisododo gbo irunu ati ibinu yo wa ese ikesan iponju ati irora lori olukuluku okan eniyan ti nwa ibi ti Jews aju ati ti eleni pelu awo ikeji ni be ikeji ni itara ati ilepa ti awon alepa ti won morile orun apadi awon ti won morile orun apadi bi ode ni won se won pinu pe nta won sere awon dode Israeli won mu won pada won so won male wa de mu won pada won de ti pinu pe nta won o se leleyi won wo ekun Jeremiah ori kerin ese ikeji ni logun won de kun si po na wa ki awa ko le rin ita wa opin wa sumo tosi ojo wa pe nitori opin wa ode bi awon mo Israeli bi an se duro legbe okun pupa won ri awon eniyan Egypt pe won nbo won so wipe ah e tun wa awon eyan yi won si tun dode wa na won dekun de wa won si pinu pe awon mu wa pada si Egypt nigba na won bere si sunkun won so pe kin lo se to se le fun wa Mose lati mu wa jade se on ta so fun oko leleyi iwo wo awon ode ti nbo leyin wa yi ti n sare ti n dode wa ti fe so wa mole isikeli ori ketala ese ogun
ori keta la ese ogun nitori na bayi ni oluwa olorun wi kiesi mo doju ko awon timutimu yin ti eyin fi sode okan nibe lati mu won fu emi o si ya won kuro ni apa yin emi o si je ki awon okan na lo ani awon okan ti eyin dode lati mu fo ani leyin eleyi awon kan nipa ona kona bayi isikeli o pe eleyi ni nipa timutimu ti won dode awon okan awon eniyan awon ara ijibiti won se nipa keke ogun won ti an lepa israeli awon elomiran won se nipa iwa iri won se nipa agbere won se nipa ife ara won a fe dode okan awon eniyan o so wi pe ni ese ikokanle logun 21 gele yin pelu ni mi o ya emi o si gba awon eyan mi lowo yin won ki yo si si lowo yin mo lati ma dode won eyin o si mo pe emi ni oluwa ese ikeji le logun 22 nitori pe eke ni eyin fi mu okan olododo kaanu awon kan won se pelu iro pipa lati je ki okan awon eyan ko banu je kan kaanu kon ni dayafo ki asuru won tan ki won wa nu irora o lo loju ona yi o si pe ona ye ni ona ominira oluwa ti so mi dominira a o dode re lati mu subu pelu iro pipa a o si je ki okan olododo ko kaanu ki o je ki okan awon olododo ko ni dayafo won gbianju lati dode olododo o so to so wi pe awon eni ti emi ko mu kaanu eyin si mu owo eniyan buburu le ki o ma ba pada kuro ni ona buburu re nipa sise leriye ise leriye fun awon to ti pada sinu igbekun ese awon ti an ti pada sinu igbekun ti pada seyin won mu olokan le ki won ba le joko sinu igbekun na won mu awon eniyan buburu lokan le mika orikeje nu mika orikeje a fe wo ese ikeji oninu rere tirun kuro ni aye won ti dode eniyan eniyan rere awon looto ninu won ti sa lo ninu won dawo duro lati ma je lododo awon kan ninu won so wi pe ko lere lati so wi pe o je tin da bubu otito igbagbo ko lere pe o je eni to nda bubu ododo nitori na renle dar ke lati ma so otito tori na oninu rere ti run kuro ni aye ko si si olotito kan ninu eniyan gbogbo won ba fun eje olukuluku won n fi awon arakunrin re won de awon arakunrin re won ni awon ti won fi n de dode awon eniyan
won sin le won won ni goya won ni ikiya won okan won le won ti yara won soto o si wa fun iwo ododo ni ti e pe a o mu wale pelu awon wa won ni awon won ni awon ojo won ni awon eniyan ti sisin yi won ni awon ti won bi ase nse ni ese iketa ese iketa o ni owo won ni won mu ra tan lati se buburu awon won yi ti mu olododo subu won si nse pelu okun atagbara won won wu wa bi pelu owo mejeji awon olori nbere onidajo si nbere fun esan eni la nso iroikare won si yi ipo wo iketa nibe iketa ete ati ajumosepo ti awon akorira tin se ranlowo gbogbo awa ara Egypt yi awon nikeke esin kilode ti won le pa awon oba ati won se tele ba farao lati ran lowo won lete e mu awon eyan yen pada kan ma sin wa lofe e mu won pada awon eru ti an gboran ni won e mu won pada aro wi pe ati fo egun eyin won ni bayi won wa nduro e mu won pada wa won o di eru fun wa titi lai lai eleyi gan lete won ohun ti won se nso wopo ri sugbon owe ori kerindinlogun 16 ese ikarun o ran wa leti olukuluku eni ti o gberaga ni okan irira ni fun oluwa to ba je be farao o je irira fun oluwa gbogbo awon oluran lowo farao o eni irira ni won fun oluwa gbogbo awon farao to di oni ti won fe lati je ki olododo ko subu ki won pa olododo run ki won te won male ni abe se keke won irira ni won ni waju oluwa be ni oye wa bi ati le fi owo so owo ki yo wa lai jebi iyan ni pe ko le se alai jebi awon tin ran awon ode isinsin yi awon tin se ranlowo fun awon olubi eda awon to se ranlowo fun awon to akorira awon oluranlowo si won se ranlowo fun awon ti won fe mu awon eyan olorun ijo olorun ti won fe mu wa sinu igbekun awon to ran won lowo a o je won niya chronicle keji ori kokandinlogun 19 ese ikeji jehu omo anani ariran woli si jade lo pade re o si fun jehosabati pe iwo yo wa ma ran eniyan buburu lowo iwo yo si fe ran awon ti o korira oluwa so ye ko si ran lowo fun awon alaiwa bi olorun ti an fe mu awon eyan olorun wa sinu igbekun se o ye ko ran won lowo se won yo lo won gbadọ gbadọ re se wa fi iran lowo ki iran lowo fun won lati ran ni na lowo eni to korira olorun to si korira awon eyan olorun tori na nje nitori eyi ni ibinu se desi o iwo oluran lowo lati odo oluwa Rome ori kini lati ese ikeji din ni 28 ati gege bi won ko bi won ti ko lati ni iro olorun ni imo won olorun fi won fun iye rira
lati se o fun ni o fi won sile fun yirira lati se un ti ko to awon kan ti o to ese ikeji le logbon 32 awon eni ti o mo idajo tabi ilana olorun pe eni ti o ba nse ru nkan wonyi to nse ru nkan wonyi o ye si ku won ko se be nikan sugbon won ni inu didun si awon tin se won awon to ni inu didun ninu aisododo won ni inu didun ninu awon ti aje alaisododo won ni inu didun si awon to wu wa ibi won so wipe o nse o fe mu orilede yen israeli o fe wo lule a darapo mo a ran lowo ona kona ta ba fi le ran lowo o fe se iparun ijo olorun ijo ti a ko sori apata ayeraye ti jesu christ so wipe ohun ko ati pe enu ona ipo oku ki yo bori ijo se ni ipa re niyan se n to fi tara re se niyan se n to fe ri leyin a ran lowo gbogbo awon eyan ti an ninu didun si awon to n se bi idajo olorun yo wa lori won bakan na koko keji iberu bojo ti awon eyan na ninu awawi won ninu iwa ojo won won je ojo nitori eleyi nigbati won ri awon ara Egypt ati keke won to nbo eru ba won Exodus ori 14 a o ka lati ese ikewa o so ni ese ikewa pe nigbati Pharaoh Sif nsumo to si awon omo Israel gbe oju soke si kiesi awon ara Egypt nbo leyin won eru si ba won gidigidi awon omo Israel si kigbe pe Oluwa awon nkan meta labe eleyi akoko iberu ti ko lese nle ti awon eyan ti agbala latowo Olodumare ikeji igbagbo ti ko lafiwe ti woli ti aran latodo Olodumare iketa ijolo oto ati agbara ayeraye ti a fi han lati owo Olodumare akoko ni iberu ti ko lese nle ti awon eniyan na ti agbala latowo Olodumare won beru iberu awon omo Israel yi ni akoko yi oje ti o mogbon dani ti a o le darijin kilofa nitori pe igba tolorun pe Mose oni wa mo ti ri iponju awon eniyan mi ni Jibiti mo si ran jade lo lati mu won jade ko mu won wa si ile to nsan fun wara ati fun oyin on ni o lati mu wa si le to nsan fun wara ati fun oyin ipa akoko ti se bayi o ti mu won jade ipa keji on ni to ye kan ma tejumo lati mu won wole si le to nsan fun wara ati fun oyin iberu won oje ti o se darijin ki se be nikan wo agbara Oluwa ati bi owo agbara Olorun si farahan lati mu won jade kuro ni ile Egypt nwo wo ise iyanu lala nwo wo eto gbeyin iku akobi ti okunrin ti eran ati ohun gbogbo ninu ile kokan loku laarin awon Egypt Olorun to le se leyi eni to ti gba won la nipa owo nla re
won ko ni idi kankan to fi won beru iberu won o je ti o se gbagbe Isaiah ori kokan le la dota 51 ese ikejila Isaiah ori kokan le la dota 51 ese ikejila emi ani emi ni eni ti o tu yin ninu tani iwo ti wo o fi ma ti wo fi beru eniyan ti yo ku eniyan ti yo ku ti yo ku ati omi eniyan ti a se bi koriko Israeli leti okun pupa ki lo le ti emberu lopo lopo ta emberu eniyan tabi keke ogun ninu eto t'olorun en to je pe yo ri sinu omi yo si ku sinu oko pupa ki wa lo de ti emberu gidigidi eyin ko ni won le ta ba fe so julowo re ani iparun ara won ni won le pa eleyi ki o si ni je opin ati filele fun eniyan lati kule kan soso leyin eleyi idajo tun tele won ku won ri sinu oko pupa leyin e won tun pade olorun olodumare ni iwaju ite idajo funfun la pe enikeni ti a ko ba ko oruko re sinu iwe iye a o so sinu adagun ina yo si jiya nbe titi lai ati lai lai ninu orin dafidi 104 lati ese ikeje ise iyanu re ko ye awon baba wa ni jibiti won ko ranti opolopo anu re sugbon won sote si o ni bi okun ani ni bi okun pupa tori pe won gbagbe agbara nla olorun wa idire ti a se sunkun idire ti eru se ba won ekeji ekeji igbagbo ti ko lafiwe ti woli ti aran latodo lodumare ni lari mose o je iyanu to ba je adari to faye gba iberu awon eyan lati fa olule iwa ojo awon eyan lati fa olule awawi awon eniyan lati fa olule wa si ipele ti won sisese ti iberu re pe awon eyan to ye oka won beru ni gbose bi won se nfi iwa se so nipa awawi won iwa ojo won eleyi si ni pa lati je ki won na ma sawawi ko di ojo ko wa je ko padanu igbekele re ati lokan le re sugbon ni ti Mose o pa igbagbo re mo ko se fiwe iberu awon eyan na ninu Exodus ori kerinla a o ka lati ese iketala 13 Mose si we fun awon eyan na pe e ma beru e duro je kesiri igbala oluwa ti yo fi han yin ni oni loni ani loni gan bo ti e je pe ori awon ara Egypt kan na ta won omo Israel ri sugbon sibe o ni igbagbo ninu Olorun nitori awon ara Egypt ti eyin ri ti e ti ri ni oni yi eyin ki yo tun ri won mo lai lai lai lai ese ikerinla nitori ti Oluwa yo ja fun yin eyin ki o si pa enu yin mo awasi iketa ni iketa
ijoloto ati agbara ayeraye ti abihan lati owo Olodumare anwo

sí àwọn ọmọ Israẹli kì í sohun tuntun sí Ọlọ́run ó mọ̀ wípé eléyìí yóò ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ti múra tán fún eléyìí ó ti múra sílẹ̀ dé ọ̀nà rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀ ó ti kalẹ̀ ní ọ̀run títí láéláé ẹsẹ̀ àádọ́rùn-ún 90 láti ìrandíran ni òtítọ́ rẹ̀ ìran àwọn ọmọ Israẹli tó jáde láti ilẹ̀ Íjíbítì ìjólóòtọ́ Ọlọ́run ó wà ńbẹ̀ ní ìran tiwa náà ní ìran tirẹ̀ láti dáàbòbò ẹ̀ láti pa ayé rẹ̀ mọ́ ìjólóòtọ́ Ọlọ́run kò ní kùnà nínú ayé rẹ̀ ní orúkọ Jésù ìwọ ti fi ìdí ayé múlẹ̀ ó sì dúró Luke orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínní ogójì 37 ó ní pẹ̀lú Ọlọ́run kò sí tí kò lè ṣeé ṣe ìdáǹdè rẹ kò ní ṣe àìṣeéṣe ìṣẹ́gun rẹ kò ní ṣòro ṣe nítorí fún Ọlọ́run wa ohun gbogbo tí ó ti yàn fún ọ ṣeéṣe ní orúkọ Jésù. Kókó kẹta báyìí ìjólóòtọ́ ti gbogbo àwọn èrò mímọ́ bí wọ́n ṣe ń rí kọjá wà rí kọjá sódì kejì. Ṣé mò ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn? Ò ní ṣègbè nínú òkun pupa. Nínú Ẹ́xódù orí 14 ẹsẹ̀ 21 Ẹ́xódù orí 14 ẹsẹ̀ 21 Mose sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ojú òkun Olúwa sì fi afẹ́fẹ́ líle ìlà oòrùn mú òkun bì sẹ́yìn ní gbogbo òru náà ó sì mú òkun gbẹ omi náà sì pínyà ẹsẹ̀ 22 àwọn ọmọ Israẹli sì lọ sínú àárín òkun ní ilẹ̀ gbígbẹ omi sì ṣe odi sí wọn ní ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ òsì ohun mẹ́ta la fẹ́ gbé yẹ̀wò ní àkọ́kọ́ àwọn iṣẹ́ ìyanu nípasẹ̀ ìgbọràn ti gbàgbọ́ èkejì òsì nítorí ọkàn gidi nínú iṣẹ́ ọkàn lé tí a sì wèrè ìkẹta ìyanu nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ àwọn olóòótọ́ àkọ́kọ́ iṣẹ́ ìyanu nípasẹ̀ ìgbọràn ti ìgbàgbọ́ nínú Ẹ́xódù orí 14 láti ẹsẹ̀ 16 Ẹ́xódù orí 14 ẹsẹ̀ 16 ṣùgbọ́n gbé ọ̀pá rẹ sókè kí ìwọ kí ó sì na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun kí o sì yá méjì àwọn ọmọ Israẹli yóò sì la àárín òkun náà kọjá ní ilẹ̀ gbígbẹ Mose sì gbọ́ràn ìgbọ́ràn ti ìgbàgbọ́ rèé ẹsẹ̀ 21 Mose sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ojú òkun Olúwa sì fi afẹ́fẹ́ líle ìlà oòrùn mú òkun bì sẹ́yìn ní gbogbo òru náà ó sì mú òkun gbẹ omi náà sì pínyà Mose ṣe tí Ọlọ́run ní kó ṣe nínú ìgbọràn Ọlọ́run sì ṣe ohun tí òun nìkan ṣoṣo lè ṣe Mose kò lè pín òkun níyà
sugbon o le gboran si olorun lenu nipa igbagbo nipa nina opa nigbati o ti se igboran ti igbagbo yi wa ni ise ti igbagbo nti olorun se lori re lati pe okupa niya ese ikeji le logun 22 awon omo israel si lo sinu arin okun eleni gboran ti igbagbo ko si ero to lodi pe ti afefe to ba dawo duro nko ti omi yi to ba panude nko rara o igboran igbagbo ni ha ti mose ise igbagbo ni ha ti olorun igboran ti igbagbo ni ha ti awon omo israeli omi si se odi si won ni owo otun ati owo osi won wese ikerin din logbon 26 oluwa si wi fun mose pe na owo re si oju okun ki omi ki o tun pada wa sori awon ara ijibiti sori keke won ati sori elesin won na opale kan si nina jade ise kan na ni sugbon ise kan yi o se ise iyanu to takora won akoko to na opa na o mu ki ona ko la ninu okun ise keji nina owo to tun na owo to na opa bo ti e je pe nkan kan na lo se opa kan na ni to si na bakan na igboran ti igbagbo kan na o pa enu omi ide leyin igba ti awon mensueli ti gbogbo won ti bo aso fun wa ni ese iketa din logbon 37 Mose si na owo re si oju okun okun si pada bo si ipo re nigba ti ile mo awon ara ijibiti awon ara ijibiti si salu oluwa si bi awon ara ijibiti subu laarin okun ese ikeji din logbon 28 omi si pada o si bo keke ati awon elesin ati gbogbo ogun farao ti o wo inu okun to won leyin lo okan soso koku ninu won kelode tori pe eleyi ni farao kan na to so fun gbogbo awon ara ijibiti pe omo okunrin ta ba ti bi bayi lati odo awon omo israeli e lo sibe e gba omo na lodo iya e ke ju won sinu okun awon alagbebi ta ni ko se won o le se tori pe beru oluwa sugbon farao ko beru oluwa o pase fun awon eyan re awon okunrin pe e lo sibe e mu omo won awon omo won okunrin ke ju won sinu okun ni farao wa de okunrin ni gbogbo onikeke awon okunrin ni won gbogbo awon esin won na akoni won gbogbo won lo segbe iwo ti won wa sile on ni farao jesi iwo ti won ti gbin on ni won ti furugbin ni won ka on ti won ti gbin opo ninu omo okunrin israeli ti won jo okunrin ni won ti so sinu okun ele ni akoko gan ta bi mose se ranti nigba ti won o le fi pamo
won pa mo sinu igi ti won se oko ti won se won gbe segbe okun as gbe mi re la on lo wa di ohun ilu lowo olorun lati mu ki farao ati gbogbo awon onikekere ki won kori sinu okun ninu okun pupa igboran ti igbagbo Rome ori kerin din logun sisin ese ikerin din logbon Rome ori kerin din logun sisin oni nisisiyi ese ikerin din logbon titi a fi han nisisiyi ati nipa iwe mimo woli gege bi ofin olorun ayiraye ti a fi han fun gbogbo orilede si igboran igbagbo wo ikeji nibe ikeji osi nitori okan gidi ninu ise okan le ti asiwere awon ara Egypt farao ki o ye ko ti ye won pe se ko to bayi gbogbo osi ti akobi ni Egypt ku ninu le farao laafin farao ani titi de ile okunrin gbogbo farao seyin o ti to ni awon elesin seyin o ti to ni kin lo de ti e fe fi ko osi nipase agidi okan yin aso fun anu exodus ori kerinla lati ese iketa le logun 23 awon ara Egypt si le pa won won si wo to won lo laarin okun ati gbogbo esin farao ati keke re ati awon elesin re ese ikerin le logun 24 o si se ni igba iso owuro oluwa bojuwo ogun ara Egypt laarin owon ina ati ti awo samo o si pa ogun awon ara Egypt laya ese ike dogbon 25 o si ye keke won won si won turu awon ara Egypt on to gbe won duro olorun mu kuro lati owo agbara olodumare awon ara Egypt si wi pe e je ki a sa o ti peju akoko kan wa te ba ti sa igba kan ti wa to ba ti bola fun oluwa to ba ti wi pe awa mo wi pe oluwa o ngbeja awon omo israeli e mo se je ka le pa awon ogun ta ti padanu yi olusugbe je ka sa kuro ni waju israeli nitori ti oluwa nba awon ara Egypt ja fun won Mose ti so pe Oluwa yo ja fun yin asotele yen o gbodo se nisinsiyi tori pe Oluwa nba awon ara Egypt ja fun won ese ikerin din logbon 26 Oluwa si fun Mose pe na owo re si oju okun ki omi ki o tun pada wa sori awon ara Egypt sori keke won ati sori elesin won lori awon okunrin to ngun esin won yi tori na idajo olorun o wa sori ese iketa din logbon 27 Moses si na owo re
si oju okun okun se pada bo si ipo re nigbati ile mo awon ara Egypt si salu o ti peju Oluwa si bi awon ara Egypt subu laarin okun ese ikeji din logbon 28 ni ese ikeji din logbon omi si pada o si bo keke ati awon elesin ati gbogbo ogo farao ti o wo inu okun to won leyin lo okan soso kuku ninu won kosi ka soso to ku ninu won orin David 107 ese iketa din logun asiwere nitori ire koja won farao asiwere alagidi okan awon onikeke ti ago keke asiwere ni won nitori aise dede won tori agidi won asiwere nitori ire koja won ati nitori ese won oju npon won nu sakaraya ori keje ese ikejila sakaraya ori keje ese ikejila ani won se aya won won se aya won bi okuta adamantin to le kokoko ki won ki o ma ba gbo ofin ati oro ti oluwa awon omo ogun ti fi emi re ran nipa owo awon wuli isaju wa ibinu nla si de lati odo oluwa awon omo ogun wa nitori lile lile ti si okan won le nitori agidi okan won nitori na ibinu nla si de lati odo oluwa awon omogun wa ese iketala 13 o si se gege bi o ti kigbe ti won ko si fe gbo be ni won kigbe ti emi ko fe gbo ni oluwa awon omogun wi iketa bayi iketa iyanu nipase igbese awon olooto iyen ni pe to se ro nipa Mose o je olooto si Oluwa o ro nipa awon omo Israeli ti won la inu okun pupa koja won je olooto si Oluwa Oluwa si se ise iyanu nla nitori ekunrere igbagbo yi ninu okan won Exodus ori kerin la ese ikokan din ni ogbon 29 sugba awon meseli rin ni iyangbe ile laarin okun omi si je odi fun won ni owo otun ati ni owo si won ese ogbon bayi ni Oluwa gba Israeli la ni ojo na lowo awon ara Egypt Israeli si ri oku awon ara Egypt leti okun ese ikokan le logbon 31 Israeli si ri ise nla ise iyanu nla ti Oluwa se lara awon ara Egypt awon eyan na si beru Oluwa won si gba Oluwa ati Mose iranse re gbo bi awa palu se ngbo Oluwa gbo oro Olorun yo se ninu aye wa ni oruko Jesu.
Matthew ori keji din ni ogbon ese ikeji logun Jesus si wa o si wi fun won pe gbogbo agbara ni orun ati ni aye ni a fi fun mi Oluwa nso eleyi fun awon eniyan ti a ti gbala lati owo Olorun Olodumare Oluwa nso eleyi fun awon aposteli ati awon woli ti a ran lati odo Olodumare wa Oluwa nso eleyi fun awon iromimo ati alejo ni wa ninu aye awon eni ti Oluwa yo fi agbara re han nipasẹ agbara Olodumare gbogbo agbara ni orun ati ni aye ni ati fun mi so ran si farao so ran si awon ara Egypti so ran si aye lo wa su irere rati wi pe awa ni okunrin ati obirin ti Olorun Olodumare gbala aje okunrin ati obirin ti aran lati odo Olodumare aje okunrin ati obirin ti o mo Oluwa pelu agbara ti o fi han nipasẹ Olodumare farao o le je olokan lile ki o je oka siwere o mo farao ko mo pe oun je asiwere ti oka ele o ro pe mose ni asiwere ti oka ele mose mo so fun o mati e to so n to so yen mo ki awon pe je ka awon emi o lo mati e so mo leti mi oka ele mose alagidi ni o mose ma so eleyin mo mose to pada wa pelu aroni mose tun re o tun duro farao so wi pe okunrin yi alagidi okan siwere ni alagidi lokunrin yi okunrin to je alagidi okan bi asiwere o lo fesun kan iranse olorun pe iranse olorun o je olokan gidi ti asiwere mose mo tun wa sibi imo o to ba tun wa ninu okan gidi re to wa lati so fun mi pe je ki awon eyan mi ko lo to ba tun roju mi lekan si wa ku farao mose ki se alagidi okan bi asiwere iwo leni na to ni okan gidi bi tasiwere awon ran si olorun won se alagidi okan bi asiwere mo se leyin mo ma se wasu iwa ironu pada mo ma se je ki oro olorun ko wa sodo wa mo to ba tun so le kan si eko o je alagidi okan rara oga awa ko la alagidi okan bi asiwere olorun la ngboran si lenu on lo gba wala o si ran wa nipa olorun Olodumare oni lo so fun won pe gbogbo agbara lorun ati laye o je ti Kristi o si so ni ese ikokandinlogun 19 o nitori na lo won ta ko e pe alagidi ni o won feso kan pe ohun wa sun kankan na awon Sanhedrin won so pe sa so fun pe ke ma wa sun ni oruko yi mo ni e je alagidi okan olote ni alagidi okan ni ma so be mo e ti ku Jerusalem pelu eko yin e si n gbiyanju lati mu eje okunrin yi wa sori wa won so fun e pe ko ma soso le mo ma se wa so le mo pe Jesu wa so pe lo e ma ko orilede gbogbo ki e ma baptisi won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo ese ogo ki e ma ko won lati ma kesi ohun gbogbo ohun ko ti mo ti pa ni ase fun yin e si kesi emi wa pelu yin nigba gbogbo e padanu ami nbe yen Olorun o wa pelu Mose ni gbogbo ojo pelu awon mosele o wa pelu won ni gbogbo ojo ma bikita okun popa o wa waju won sugbon wa pelu won ma bikita awon ara Egypti onikeke won wa leyin won ti an sare ti an bo ti an lepa won sugbon
Oluwa wa pelu won mo bikita opa o si wa lowo Mose nto ba ti na jade bayi okun re yo pe ya gbogbo idina ni waju re won pe ya ni oruko Jesu kesi emi wa pelu yin nigba melo nigba gbogbo ani titi o fi de opin aye titi o fi de opin aye titi o fi de opin aye ti egan oluwa o wa pelu re lo so fun won pe oluwa wa pelu re lo wa su irere oluwa o wa pelu re koni fi o sile lai lai koni ko e sile o le fi gbagbo pigboya wi pe oluwa ni oluran lowo mi emi ki o beru kini farao tati awon elesin re ati onikeke re ma se fun mi oluwa yo gba o oluwa yo si ona yo lana ni waju re oluwa yo si ona yo si lekun ni waju re gbogbo ilekun ti olorun to ba ti si ko si okunrin kan ti yo le ti ni oruko Jesu ilekun yen atiti ilekun yen tori pe Kristi o ti si ni awa o si ni abamo kankan a o ni ibanuje kankan a o banuje ilekun to ba ti tori pe olorun wa ko ti si ni ki se tori wi pe farao ki se tori pe awon ni kekan re ki se nitori wi pe awon alaigbagbo Egypt n sise kan ki se tori wi pe awon adalu eniyan ti a je apade eyan pe boya won titile kun kan ilekun to ba ti lati owo eyan o digbo se tori pe olorun ko ti si ni ati silekun waju re ko si si enikan ti o le ti ni oruko Jesu nitori lori apata ini emi o ko ijo mi enu ona ipoku ko si ni le bori re ko ni bori re ko ni bori wa ni oruko Jesu bayi dide duro ko la okun na koja ati pe okun na niya la koja a wa loju ona wa si le leri gbogbo okun ni o la ni waju wa a wa loju ona wa si le ologo gbogbo ilekun olukuluku ilekun ni o si ni waju re ti ilekun kan to ba ti won fi yen sile tori wi pe eleyi ni ilekun ti olorun o fe si ilekun ti olorun ba si a o leti latowo enikeni mo ani okun pupa pelu dide duro ba oluwa soro ninu adura pe oluwa emi re o mo gba ogbo emi re ma sare fun o emi re mi o ni faye gba agidi okan farao lati da mi duro mi o ni faye gba ise okan le ti awon ara Egypt onikeke re awon to ngun esin re lati da mi duro ma se je ki onkonko di aduro lanu re ba oluwa soro ninu adura o gba o ninu igbekun ti awon ara Egypt eje Jesu omo bibi re kan soso oni eni ti o lana fun itusile re fun ominira re nitori pe bi omo ba so yin di ominira eyin o di ominira ni toto o so e di ominira kuro ninu okunkun igbekun ti ese o so e di ominira o so e di ominira bo lowo igbekun ti awon ara Egypt
o ti so e di ominira gbagbo o ti dominira o ku fun o lori igi agbelebo o so wi pe o ti pari ni opolopo odun seyin ni opolopo odun ni kuro ninu igbekun awon ara Egypt to ti wa tele o ti jade ati jade awon oludanwo ninu agidi re farao bi awon ara Egypt won le dide ki o so wi pe won fe fi eni ti Christ ti so dominira sinu igbekun awon ni won padanu won pofo ki se wo o so mi dominira ani ohun o ti so mi dominira kuro ninu igbekun ese kuro ninu igbekun ti ero tawon araye ti okunrin atobirin ati ero kero won o ti so e dominira kuro ninu igbekun ti aisan o ti so e dominira kuro ninu igbekun emi okokun e o mo otito otito yo si so o di ominira

Farao tun le fe gbiyanju ko fe dogbon kilode ta fi je kin wo lona Farao ki se wo Olorun ni lo so won di ominira nitori na kilode ta fi aye gba awon eru ta nlo lofe yi lati wa ma lo a o le pa won ma se leyi o mara o fara o ti ran tuntun ma se be o fara o aye odi oni to nso te si olorun ko lere o isi okan le ti asiwere lodi si kristi ko lere nu o

ma se koju ohun ija si olorun olodumare o amu keke ese awon keke esin yen ko ye latowo olodumare ni akoko to lewu pupo oko ninu eyi ti farao to ju awon omo ikoko yen si ona ni yo mu ki farao ko ri ati oni awon esin re ati awon oni elesin re ronu piwada teri ba ni waju oluwa

0: ibá gẹ́gẹ́ bí aláfara. Ó ṣeéṣe pé ó jẹ́ ọjọ́ tí ẹnìkan ti ṣẹ̀wá. Ó ṣeéṣe kó sì jẹ́ ọjọ́ tí inú wa ń dùn. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ ọjọ́ jíjẹ mímu àbí ọjọ́ tí ó kú díẹ̀ kí nǹkan tó. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ní ìgbàkigbà, ní àkókò kí àkókò, irú ipò kípò tí a lè wà, à ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó ṣe wá ní ẹni tó múra sílẹ̀. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a pàdánù. Irú ìpè tí ẹ fi pè wá, tí a sì fi súnmọ́ ọ̀dọ̀ yín, à ń bẹ̀bẹ̀ wípé ní irú ọjọ́ yìí tí a ó ṣe wá lógo, ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé sùn kọjá ire wa. Bí a sì ṣe ń wo ọ̀rọ̀ rẹ nísinsìnyí, kọ ọ̀rọ̀ yìí sí tábìlì ọkàn wa, kí a máa ṣẹ́ṣọ lórí rẹ̀, kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó sì máa ṣẹ́ṣọ lórí wa. Ṣe wá pé, kí o sì ṣe wáyẹ, kí a sì jẹ́ alábàápín pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́. Adúpẹ́ pò ti gbọ́. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń ṣe àyẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ohun tí a ti kọ lórin, èyí tí a sì ti fi ìgbà púpọ̀ ronú nípasẹ̀ rẹ̀, èyí tí àwọn onígbàgbọ́ tí wọ́n ń retí pé bí a ṣe jẹ́ onígbàgbọ́ ajagun nísinsìnyí, kí Ọlọ́run kí ó ṣe wá ní olóríire láti jẹ́ onígbàgbọ́ aṣẹ́gun ní ọjọ́ náà. Èyí ni ìrètí gbogbo àwọn ènìyàn Ọlọ́run àti àwọn onígbàgbọ́ láti ìgbà tí ìgbàgbọ́ ti ìhìn rere tí ó ti tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Jésù sọ nǹkan nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀. Àwọn apóstólì pẹ̀lú wọn kò sì mú ẹnu kúrò ní ọ̀rọ̀ kan yìí wípé kí onígbàgbọ́ kí ó máa múra sílẹ̀, nítorí pé Olúwa wa tí ó jẹ́ olùgbàlà lónìí, tí yóò jẹ́ olùdájọ́ ní àkókò tó ń bọ̀, wípé Olúwa wa yìí kì yóò jáfara. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn ń kà sí ìjáfara wípé ó pẹ́ tí wọ́n ti ń wípé ó ń bọ̀ kò sì dé. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ púpọ̀ wà fún wa wípé a kò gbọdọ̀ sùn, a kò gbọdọ̀ jáfara, a ní láti wà ní ìmúra sílẹ̀ wípé a ń retí Olúwa wa, nítorí ó pẹ́ ó yá ni Jésù ń bọ̀. Àwọn áńgẹ́lì pàápàá wọ́n sọ nípa bíbọ̀ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn wòlíì ti ìgbà láéláé wọn kò ṣàì mẹ́nuba irú àkókò tí a fẹ́ mẹ́nuba ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Gbà tí Ọlọ́run tún ṣí Jòhánù lójú tí ó rí ìfihàn ohun tí ń bọ̀ wá, ó tún jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé Jésù ń bọ̀. A ó bẹ̀rẹ̀ láti ìlérí àti àsọtẹ́lẹ̀ tí Jésù Kristì tó ṣe fún wa, tí a sì fi pamọ́ fún wa, tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jòhánù orí ìkẹrìnlá, à ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú, ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Nínú ilé bàbá mi ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀, emi ba ti so fun yin nitori emi lo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati ye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni igba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso aso tele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun lo bẹni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju leekan bẹni igba ati akoko ti a n lo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rẹrin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru agbiyanju pe bi abagbe iyawo nkan rorun a se laala titi akowojo agbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele la tin ri wi pe gbe abo si beyen emi lo nso fun beyen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni oto a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo ton bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele koto ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro risun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wa la ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkankan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa tin ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun won o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wipe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan onsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo toto lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko je pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wipe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wipe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wipe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wipe nibo ni oun gbe wa toro so wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wipe nibo ni o n gbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese 15:65 sugbon o n kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun Jesu Christi wa ni orun ni owo otun Olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Christi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Christi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Christi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti n re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Christi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo yin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara kiṣe agbara ti ija kiṣe agbara ti oselu kiṣe agbara ti owo ṣugbọn agbara ti iwaasu yin rere agbara ti ṣe iṣẹ iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma ṣe eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se leri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo ki si ni
1: e je ki agbadura baba o tin be le orun adupe bi ati pejo loni we pe a pejopo pelu ayo pelu inu didun pelu ireti we pe ohun gbogbo ti o beere le o se fun wa nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun wa ni awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi aba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won titi do ni oloni yi lesi n gbo ti wa bakan na opolopo eri lati n gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adupe egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti wi pe loni pelu bi a o ti gbadura wi pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni wi pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristo Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Olowa ki abale so awon edun okan wa fun Olowa nitori pe idani loju ti ani ni igba ku igba ti a ba wa si waju Olowa ni wo pe bi a ti nke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Olowa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna we pe ki o mu nkan wonyi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe eni kokan wa ti a wa si hin we pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke ari wi pe bi a ti n gbo oro ti a n so loni yi wi pe a fi ye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re ni wi pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo n so loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a n so nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wi pe awon elomiran won ma n fi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye won daradara won ma ro wi pe bi won ti n se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemo titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemo lai lai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemo titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemo titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemo titun a ki fi da won mo ninu majemo lai lai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paul tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wipe a o mo bi ati gbadura nitori wipe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wipe ninu majemu lai lai ni a ma ri wipe mose o bo bataku lese joshua o bo bataku lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wi pe aki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wi pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wi pe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo we pe woli wa ninu majemu lai lai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lai lai ni a ri ewe pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori paul nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun so fun anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paul ko se lo si ori oke ki se majemu lai lai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isosele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isosele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tese waju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemo titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemo titun ni a je woli ye ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikeji din logbon olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelisti ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemo lai lai tabi majemo titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemo laelae tabi ninu majemo titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si ti nso inu olorun won duro ti oro yi won ri wi pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede ti wa wi pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wi pe o wa ni igbese aye onigbagbo tooto loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wi pe aso tele ni oro ti a so saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe oun paapaa oun ni agbara iso tele yi òun ní agbára àṣẹ tí ó lè fi agbára fún ọ̀rọ̀ tí òun sọ láti ẹnu òun jáde kí ọ̀rọ̀ tí òun sọ yìí kí ó lè di mímúṣẹ. Bí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nínú wa lónìí bí a bá kíyè sí ìgbésí ayé àwọn wòlíì nínú májẹ̀mú láéláé kí a sì rí bí ọlọ́run ti bá wọn lò kí a sì jẹ́ kí ọlọ́run kí ó bá wa pàápàá lò bẹ́ẹ̀ kí a sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ láti ẹnu wa jáde kí ó dàbí ọ̀rọ̀ tí àwọn wòlíì tí wọ́n ń sọ láti ẹnu wọn jáde ó dájú wípé agbára tí ó ń bá wọn ṣiṣẹ́ agbára tí ó ń ti ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn agbára tí ó mú ọ̀rọ̀ wọn wá sí ìṣe ní ìgbà ayé tiwọn agbára kan náà yóò máa ti ọ̀rọ̀ tiwa lẹ́yìn agbára kan náà yóò máa mú ọ̀rọ̀ wa wá sí ìṣe agbára kan náà yóò fi àṣẹ àti ipá fún àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń sọ láti ẹnu wa jáde. Kí èyí kí ó tó lè rí bẹ́ẹ̀ àwọn mẹ́fà kan wà tí a ṣe àkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a sì ṣe àkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì ti ìgbàanì tí ó ṣeé ṣe kí àwa pàápàá kí a lè fi sí ìgbé ayé wa lónìí kí ọ̀rọ̀ wa kí ó ba lè ní agbára kí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì ti ìgbàanì tí ó ní. Jẹ́ kí a wo nǹkan wọ̀nyí ní ìkọ̀ọ̀kan. Ìkíní, kí wòlíì àwọn ti ìgbàanì kí wọn kí ó tó sọ ọ̀rọ̀ kankan jáde lẹ́nu a rí i wípé wọ́n gba ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa. Èyí ṣe pàtàkì púpọ̀ wípé àwọn wòlíì ti ìgbàanì wọ́n gba ọ̀rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ẹnu Olúwa. Ó ṣeé ṣe kí Ọlọ́run kí ó bá wọn sọ̀rọ̀ lójúkojú. Ó ṣeé ṣe kí Ọlọ́run kí ó bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́nà mìíràn. Ohun tí a rí ni wípé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ìyẹn àwọn wòlíì ti ìgbàanì wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí a ti fi fún wọn láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. Bí àwa pàápàá bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ bí a bá rí wípé a kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kan kí ó jáde lẹ́nu wa bí kì í bá ṣe ọ̀rọ̀ tí a gbà láti ẹnu Olúwa a ó rí wípé ọ̀rọ̀ wa yóò ní agbára nítorí pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ tiwa ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run ni. Jẹ́ kí a wo Jeremiah orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wo pe e ti ran wa lowo titi de akoko yi. Adupe awon oro ti a ti gbo. Adupe awon ti e ti se fun wa. Adupe fun awon ibokun lanla ti e ti fun eni kokan wa. Adupe fun idani loju wo pe e wa pelu wa. Adupe wo pe e o fi wa sile. Adupe wo pe bi a ti nreti bi a ti gbadura ti a ro mo ileri yin wo pe e ti se ohun ti a nbere e gba ope ati iyin wa loruko Jesu. A si n gbadura wo pe awon ibokun temi tara e te ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu. Wo pe a o ni padanu ohunkohun ta ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi anbe yi wo pe oro ta o gbo nisisin yi ki o se ise ase pe ninu okan eni kokan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin anbe re wo pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise na pelu itewogba e o fi fun eni kokan wa loruko Jesu. Adupe wo pe ti gbo loruko Jesu ni agbadura. Adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa. A si dupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa. Mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo. A le gbe opa ebinisa wa soke wi pe titi de yi ni Olorun ran wa lowo de. Bi a se ma nso ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi. A ti so nipa agbelebo ati igbala wa. A ti so nipa agbelebo ati isodi mimo wa. Nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa. Ninu Johanu ori kejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko o wa li ohun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti anso nihi to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irubo re iku Jesu lo mu igbala ba ara aye irubo Kristi lo mu isodi mimo ba ijo iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu. Ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si nka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se we pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko yo wa li ohun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ko yo so eso opolopo bi a ti n so nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wipe ohun ti o sele si ori o ni lati sele si awon eya ara bi awa na bi a ba fe se ise isin ti yo le so a gbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa. Àwọn tí wọ́n bá ń kọ àgbélébò tí wọ́n yẹrí fún àgbélébò ìṣòro tàbí àgbélébò àṣìgbọ́ tàbí àgbélébò inú níbí ni àti ti ìnira wọn kò lè ṣe iṣẹ́ ìsìn tó mọ́yán lórí nínú ìjọba Ọlọ́run. Ije wipe agbelebo ati ise esin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wipe ise esin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise esin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eniti o ba fe mi re yo so nu ini eniti o ba nse akeba je ara eniti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eniti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eniti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pekan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati si oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun oluwa bi a o ba si se ise fun oluwa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise esin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ipara eni robo ninu ise esin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju oluwa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saaju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara Thessalonica ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a si ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerindinlogun luko ori kerindinlogun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji ayasebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere sin ni se ise isin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori kerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esin ma sin le ododo ati le otito ki esin mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypti ki esin ma sin olowa bi ati so ninu majemo lailai be na ni an tenumo ninu majemo titun wi pe bi a ba fe sin olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji tin be laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi atin ri awon kan won yi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fura re ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun bere ki o to di we pe o gbo wole ise ese olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisin yi Israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe lati ma fe ohun ti olorun ba fe ki a fe ohun ti olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun wa pe ati lati ma sin lati ma se olowa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wi pe an sin olorun tabi an se sesi si olorun oni la koko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti wi pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru kama beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fi fun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun wa wi pe ki a ma sin oni la koko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun wa wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sihin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wi pe a o si Oluwa o ye ki o ye wa wi pe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wi pe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wi pe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Corinthians 1 ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi a ba ti di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe yi Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun wa wi pe a ki se ti ara wa nitori ati rayin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli 2:15 ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti anka nihi o je apere fun wa bi eni kokan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli 2 orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalomu. E yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni an ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ki a mo wi pe bi a ba nba olowa soro ki a mo wi pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe nitori o le oba awon oba olowa awon olowa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi oluso agutan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agutan bi o ba ti nlana sile wi pe ise esin ti a o se niyi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so wi pe ohun gbogbo ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amura tan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israeli si da o si dahun o si wi pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo Olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe Olorun wa Olowa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si Olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu ni bi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu ni bi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin Olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni robo sisin Olorun pelu ijo Olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin Olorun a nso nipa sisin ijo Olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin Olorun ori lati sin ijo Olorun ninu Chronicle 2 ori ikarun din logoji Chronicle 2 ori karun din logoji ese iketa o si wi fun awon omo Levi ti n ko gbogbo Israeli ti se mimo si Olowa o nso nihi awon iranse awon ti won se ise esin ni ile Israeli o pe won ni awon omo levi awon yi ni ati ya soto fun ise esin olowa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo david oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki e ran ti wi pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa funra ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu matthew ori kedogbon matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni ari oro jesu to so fun awe pe bayi ni ori lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin jesu ohun yi ti won se si jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri jesu awon feran jesu bi awon ba ri jesu awon o se ise iranse fun jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun

Ohun ti Saulu se si awon ijo Jesus so wi pe ohun lo se si oni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bini si mi o si wi pe iwo tani Oluwa Oluwa si wi pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bini si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awon na mo wi pe a ma nso ni ede Yoruba wi pe eni ti abafe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti abase si omo iya la se si a ma nso pelu wi pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo se si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisi ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisi ijo olorun yi pin si meji ikani wi pe a nsi ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wi pe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisi ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokan de logun bi mo ti nfi irele okan gbogbo sin Oluwa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o shanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati nwa sunihi nisisin yi o je wepe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe a nse ise esin fun enikokan tabi si eni kookan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yi ni kookan o ye ki a mo wi pe ani lati sin eni kookan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kookan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o se se ki a wa ninu egbe awon akorin o se se ki a wa ninu egbe awon tin sona o se se ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o se se ki a ma dari idapo oju ile o si se se ko je wi pe adari ekun la fi wa se o se se ki a je oniwaasu awon iru ise ti a nso won yi won je ise ise ti a nse si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti a nse fun ara lapapo be ni ani ti a nse si eni kookan fun eni kookan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si eni kookan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti a ni lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti a ni lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si eni kookan o ye ki a mo wi pe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila

0: ni Yohanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won ton ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju otiti ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisaapon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere Jesu Kristi fun ara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki a wa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun enikokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodimimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipekun Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Kristi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati Peteru yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje a n gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu
1: nigbati akan ma agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legion angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon koya onigbagbo ki se be eni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore koya tabi ogun koya tabi olu koya tabi ade koya sugbon a so fun pe bi o se ti jesu ni ohun o koya o gba iya je oruko jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohun kon ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a o ri se se fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo jesu sin so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai ri se ninu matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki o ye wa o ni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo o ni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si we fun won pe ise ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si we fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase eje wi pe bi iwo na bi o ba n se ro awawi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi n so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihirere jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agutan ile israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu wi pe ijoba olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihin bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wi pe ijoba olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se to lowo ki se we pe bi a ba tin se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a n sise iranse fun ofe le eyin igba ofe le ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu luko ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won pojo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ile isin sugbon ti o je wipe oro yin rere eko yin rere bi won se ni igbala ko ti ye won po ikore po shugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura we pe o je kan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke orike edogun Luke orike edogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 80 agutan bi o ba so kanu ninu won ti ki yo fi mokandinlogorun iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni wo pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon ti nse gbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti oronuko ada ju lori olooto mokandin logorun lo ti ko se aini ironuko ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki agbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi paulu gege bi esteri bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu wi pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nkoja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun eru ko ba mi mo setan lati sise fun o Jesu emi olorun pe o o so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikore po alagbase o to nkan o wa so fun wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbalo oluwa wa ki o setan ki o setan ki o mura sile lati se ohun ti o gba lati na ohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbalawa lese agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re Oluwa ran oni ise se o fe ko ise fun Olorun Oluwa ran oni ise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun Olorun wi pe mo setan lati sise fun Jesu mo de o ran mi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìsẹ̀lẹ̀ kejì ti Paul apostle sí àwọn ará Thessalonica, orí ìkíní. Paul àti Silfano àti Timotheo sí ìjọ Thessalonica nínú Ọlọ́run Baba wa àti Jesu Kristi Olúwa. Orí ọ̀fẹ́ sí yín àti àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Baba àti Jesu Kristi Olúwa. Iṣẹ́ wa ni láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà gbogbo nítorí yín ará, àní gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ, nítorí pé ìgbàgbọ́ yín ń dàgbà gidigidi àti ìfẹ́ olúkúlùkù yín gbogbo sí ara yín di púpọ̀, tó bẹ́ẹ̀ tí àwa tìkara wa ń fi yín ṣògo nínú ìjọ Ọlọ́run, nítorí sùúrù àti ìgbàgbọ́ yín nínú gbogbo inúnibíni àti wàhálà yín tí ẹ̀yin farada, èyí tí ṣe àmì ìdájọ́ òdodo Ọlọ́run tí ó dájú, kí a lè kà yín yẹ fún ìjọba Ọlọ́run nítorí èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ṣe ń jìyà. Bí ó ti jẹ́ pé ohun òdodo ni fún Ọlọ́run láti fi ìpọ́njú gbẹ̀san lára àwọn tí ń pọ́n yín lójú, àti fún ẹ̀yin tí à ń pọ́n lójú, ìsinmi pẹ̀lú wa, nígbà ìfarahàn Jésù Olúwa láti ọ̀run wá, nínú ọwọ́ iná pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì alágbára rẹ̀, ẹni tí yóò san ẹ̀san fún àwọn tí kò mọ Ọlọ́run, tí wọn kò sì gba ẹ̀yin rere Jésù Olúwa wa gbọ́, àwọn ẹni tí yóò jìyà ìparun àìnípẹ̀kun láti iwájú Olúwa wá, àti láti inú ògo agbára rẹ̀, nígbà tí ó bá dé láti jẹ́ ẹni ààyè lógo nínú àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀, àti ẹni ìyanu nínú gbogbo àwọn tí ó gbàgbọ́, nítorí a ti gba ẹ̀rí tí a jẹ́ fún yín gbọ́ ní ọjọ́ náà, nítorí èyí tí àwa pẹ̀lú ń gbàdúrà fún yín nígbà gbogbo, pé kí Ọlọ́run wa kí ó lè kà yín yẹ fún ìpè yín, kí ó lè mú gbogbo ìfẹ́ rere àti iṣẹ́ ìgbàgbọ́ ṣe ní agbára, kí a lè yin orúkọ Jésù Olúwa wa lógo nínú yín, àti ẹ̀yin nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wa àti ti Jésù Kristi Olúwa.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìpìsílẹ̀ kejì ti Paul apostle sí àwọn ará Thessalonica, orí ìkejì. Ṣùgbọ́n àwa ń bẹ̀ yín ará nítorí ti wíwá Jésù Kristi Olúwa wa àti ti ìpéjọ wa sọ́dọ̀ rẹ̀, kí ọkàn yín kí ó má ṣe tètè mì tàbí kí ẹ má ṣe jáyà, yálà nípa ẹ̀mí tàbí nípa ọ̀rọ̀ tàbí nípa ìwé, bí láti ọ̀dọ̀ wa, bí ẹni pé ọjọ́ Olúwa dé. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni tàn yín jẹ lọ́nàkọnà, nítorí pé ọjọ́ náà kì yóò dé bí kò ṣe pé ìyapa nìbákọ́ dé, kí a sì fi ẹni ẹ̀ṣẹ̀ ẹni hàn tí í ṣe ọmọ ìgbé, ẹni tí ń ṣòdì tí ó sì ń gbé ara rẹ̀ ga sí gbogbo ohun tí à ń pè ní Ọlọ́run tàbí tí à ń sìn, tó bẹ́ẹ̀ tí ó jókòó ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, tí ó ń fi ara rẹ̀ hàn pé Ọlọ́run ni òun. Ẹ̀yin kò rántí pé nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ yín, mo ń sọ nǹkan wọ̀nyí fún yín, àti ní ìsinsìnyí ẹ̀yin mo ohun tí ó ń ṣe ìdènà kí a lè bá a fi hàn ní àkókò rẹ̀, nítorí pé ohun ìjìnlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ná, kìkì pé ẹnìkan wà tí ń ṣe ìdènà ní ìsinsìnyí títí a ó fi mú ti ọ̀nà kúrò, nígbà náà ni a ó sì fi ẹ̀ṣẹ̀ ẹni hàn, ẹni tí Olúwa yóò fi èémí ẹnu rẹ̀ pa, tí yóò sì fi ìfihàn wíwá rẹ̀ sọdí asán, àní òun ẹni tí wíwá rẹ̀ yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ sátánì, pẹ̀lú agbára gbogbo àti àmì àti iṣẹ́ ìyanu èké, àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo fún àwọn tí ń ṣègbé, nítorí tí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí a bá fi gbà wọ́n là, àti nítorí èyí Ọlọ́run rán ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn, kí wọn kí ó lè gba èké gbọ́, kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́, ṣùgbọ́n tí wọ́n ní inú dídùn nínú àìṣòdodo. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ wa ni láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà gbogbo nítorí yín ará, olùfẹ́ nípa ti Olúwa, nítorí láti àtètèkọ́ṣe ni Ọlọ́run ti yàn yín sí ìgbàlà nínú ìsọdí mímọ́ ẹ̀mí àti ìgbàgbọ́ òtítọ́, èyí tí ó ti pè yín sí nípa ìrere wa, kí ẹ̀yin kí ó lè gba ògo Jésù Kristi Olúwa wa. Nítorí náà ará, ẹ dúró ṣinṣin, kí ẹ sì di ẹ̀kọ́ wọn ni mú tí a ti fi kọ́ yín, yálà nípa ọ̀rọ̀ tàbí nípa ìwé wa. Ǹjẹ́ kí Jésù Kristi Olúwa wa ti kara rẹ̀ àti Ọlọ́run Baba wa, ẹni tí ó ti fẹ́ wa, tí ó sì ti fi ìtùnú àìnípẹ̀kun àti ìrètí rere nípa orí ọ̀fẹ́ fún wa, kí ó tu ọkàn yín nínú, kí ó sì fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ nínú iṣẹ́ àti ọ̀rọ̀ rere gbogbo.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a wá sọ́dọ̀ yín lónìí, nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá, a sì mọ̀ wípé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí, a mọ̀ wípé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín, láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wípé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ ré kọjá ju ètí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wù kí ó rí, a ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wa lati igba ti Jesu Kristi ti ku wi pe ife yi o wa ba kan na se be loni nje bi ati wa bi a o ti ma gboro yin bi a o ti ma la wa loye a nbe yin wi pe iye otun ati okun otun agbara otun yo soji ninu okan wa ni oruko Jesu e ba wa soro e fun ni eti omo e je ki a le gboran e je ki a le ma tele yin ni ishise kokan ki a ma se pada seyin ki awon ti an reti lati odo yin gege bi awon ileri te ti se fun wa ki won ki o le je ti wa adupe wepe ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi oluwa wa loni an wo iwe woli Isaiah ori ogoji lati ese ike dogbon iwe woli Isaiah ori ogoji lati ese ike dogbon ma fi oju ka bi atijo nka papo nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi pe oju yin soke se bi giga ke se wo tali o da nkan won yi ti mu ogun won jade wa ni iye o npe gbogbo won le oroko nipa ti tobi ipa re nitori pe o nle ni ipa ko si okan ti o ku e se ti iwo fi nwi iwo Jacobo ti iwo si nso iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi iwo ko ti imo iwo ko ti igbo pe Olorun ayeraye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki share be ni are ki mu ko si awari oye re o nfi agbara fun ala re o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata sugbon awon ti o ba duro de Oluwa yo tun agbara won se won fi yegun oke bidi won sare ki o si re won won rin are ki o si mu won loni mo fe ba wa soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa bi o ba wa nihin ni ose ti o koja mo soro lori ayo Olorun e ti je agbara ati okun fun onigbagbo awon nkan wonyi ti Olorun se wa loju lati ri ti Olorun ko si wahala o kan aya wa won je awon nkan ti o je ki igbagbo wa ki o le ki o gbona ki o lagbara ju be lo won o je ki ayo wa ninu Olorun ati ife wa fun Olorun ati igbagbo lati duro ti ri pelu Olorun titi a o fi ri dahun si adura wa won o je ki won ki o le fi ese mule ju be lo nitori be ma to awon nkan wonyi si o kan aya re ma se je ki won ki o lo kuro ni okan re ni igba kan loni ni an soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa kini eredi ti a fi duro de Oluwa bawo ni a se le duro de Oluwa kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wi pe a je eni ti o ti duro de Oluwa a si ti ri idahun eredi ti a fi duro de Oluwa ati paapa akoko wo ni o ye ki a ma duro de Oluwa ki awon ibere wonyi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye diduro de Oluwa je ki n tun ka ese ikokanlelogbon leekan si o ni sugbon awon ti o ba duro de Oluwa ki se awon ti o sare koja Oluwa ki se awon ti o n sare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu oluwa awon ti o duro de oluwa o ni sugbon awon ti o duro de oluwa yo tun agbara won se won si fi ye gun oke bidi won fi ye gun oke bidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu won bi aban so wipe awon wonyi won tun agbara won se eyin so wipe se iwo na mo awati an lo moto le kokan bi abati lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki agbe lo si odo awon mechanic wipe ki won ki o tun tun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi nwa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daadara nitori be a fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re se se ki o mu wa o sese ki o dabi eni wo pe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wo pe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wi pe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wi pe bi abaduro de oluwa wipe a o fi ye gun oke bidi eni wipe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de oluwa olorun a fun wa ni iye bi ti idi nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi ye gun oke bidi ti o je wipe oke yi ki o jamo nkan ni igbesi aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ileiwe ti won ma n sare ije bi won ba tin dije a ma ri wi pe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole are won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won tin sare won sare yi won sare eje yi won tin gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni an so fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wipe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won a gbe sokale won a joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mu wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a nlo lakoko ti o ye ki a debe eni o fi se pataki wipe a ni lati duro de oluwa sugbon mo so tele wipe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni a ni lati koko mo ye ki a wo lati ese ikedogbon o ni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki ako ati ti o ye ki amo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba so nipa ti olorun ko ye won daradara o se se awon elomiran a ma wa si ilesin won ma so wi pe awon wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon atun gba ona eburu miran awon lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon eyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi nbi pe ki atile tun so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa oni la koko ta ni eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi oni be aba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye si odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael angeli gabriel angeli uraya angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti o ye ihinrere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so wi pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wipe ki atile to duro de oluwa ki a to so wipe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyi ni eni mimo israel wi je ki a wo exodus ori kejo ese ikewa exodus ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wi pe opolopo isin lo wa wi pe bi o ba si ona nibi ohun tun wa ona miran lo iyi nje wi pe won ro wi pe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon ti n to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wi pe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wepe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wepe bi awon ba wa si ilesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wepe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wepe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wi pe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan sososo ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki a mo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simile oluwa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di Oluwa so ni wahala ni so da bi eni wepe o nsun ekun asunrin so da bi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so da bi eni wepe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe pe o fe mu olomi o da bi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di Oluwa o se duro di Oluwa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di Oluwa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo eru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele se o je wi pe awon ileri won ti kuna ni se o je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara re di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wi pe gbogbo nkan ti pin wi pe ohun ti o ku ni pe ki ohun lo pokunso ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de Oluwa o duro de Oluwa oni Oluwa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de Oluwa be o ranti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re Absalomu ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba Saulu nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de Oluwa ni o duro de Oluwa ni bi a ba wa sinu majemu titun se o ranti awon aposteli aso won sinu tubo soran ti awon apostili ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de Oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de Oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de Oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko Jesu wo orin dafidi ikokan dini adorun ejo esan orin dafidi ikokan dini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we Oluwa dahun se angeli kan wa le orun boya Michael ni o tabi Gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa le orun ti a le fi we Oluwa je iru eni be wa rara tani ninu awon omo alagbara ti a le fi we Oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a le fi we Oluwa o tun wa so fun wa wipe ninu aye yi bakan na wipe ko si omo alagbara kan ti a le fi we Oluwa o se je ki okan re ki o sinmi le Oluwa nigba ti o ti mo wipe ko si eni ti a fi le we Olorun ti a le fi we Olorun wa nigba ti o ti mo wipe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we Oluwa o se duro de Oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun Oluwa wipe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe Isaiah ori ogoji iwe Isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga eni ohun ti Olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si bigiga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo tali o da nkan won yi wo awon irawo tani o da won so fun mi be na ni Olorun le o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi e ba wo awon irawo won se ka tan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re awari re loni ki a wo ye ki a mo we pe awon nkan won yi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si oun ti o le se Olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketa din logbon e se ti iwo fin wi iwo Jacobu ti iwo si nso iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi
3: eni ariti awon mo Israeli se ranti itan awon mo Israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore olorun won gbagbe anu olorun won gbagbe ileri olorun won gbagbe majemu ti olorun ti ba won da on ti o se lanu ninu ni ti awon mo Israeli ni we pe se oranti lati akoko Abrahamu ni olorun ti fun ni ileri ti o se so we pe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase Abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko jafara ni akoko Mose ni olorun pe Mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye Mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo dojuko farao olorun so wepe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri wepe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wepe won ko ni agbara ti okun mo ti won so fun amo ise pe o ya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ran ti wepe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be sin ro we pe aye fe pari ti won ro we pe o da be ni pe iku ti de won ni sesin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa ni waju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe Olowa ni Olorun so fun Mose pe ki o na opa re ni okun popa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji looro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israeli fi di afoju bayi ti ye won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israeli lebi awa na nko nje awa na nigba ti a ba de ikorita awa na nigba ti o ba da bi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigba ti o ba da bi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wepe nigba ti mo ti denu ijo yi nigba ti mo ti ba Jesu pade nigba ti mo ti ni igbala nigba ti Olorun ti la mi loju nigba ti mo ti kuro ninu iborisa nigba ti mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a ti n jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko lọlọrun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po lọrun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi
2: awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo n ba pade wi pe olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan won yi pa mo kuro lodo oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi ka kiri be ni ti o lo olorun se olorun wa ti ku ni se olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se ma jemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan won yi ko tun ja mo nkan ni waju olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji di logbon iwo ko ti mo iwo ko ti igbo pe olorun aye raye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara olorun awa maridi ni agbara olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje ni ti o mo olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni olorun to ga le orun olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun ani agbara ki o le fun ani okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wi pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sadie won ko si je ohun to n gbe won ro ko je ohun to n fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awon ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je ki n bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo Jesu Christi gege bi olugbala won ti le ma gbiyanju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni Jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma n gbiyanju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti mo Jesu Christi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe oun fe lo gbadura oun fe duro de olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lailai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Christi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idarije ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi ati duro de oluwa awa ti olorun si ti pe ti o ti ba soro asiri awa ti olorun ti so fun wi pe oun je baba fun wa ti emi olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de oluwa ati bi a ba duro de oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin dafidi ori kedogbon ori dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo ni hin ni olorin dafidi lo tin so fun wa we pe ohun ni lati duro de oluwa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de oluwa se o mo we pe dafidi ti o korin dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to ngbo latotun latosi won taku ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o da bi eni we pe ni opolopo igba ni dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki ohun gba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be adu o fe duro de oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o ngbo won taku ara won ti bi aso ti bi ton aso ton awon nkan wonyi ti won so ko bara won mu o si nfe mu ipinu awon nkan to fe mu ipinu le lori yi o ti mo otito ijinle otito nipa won iru akoko be nigba ti a mo we pe olorun mo gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de we pe olorun mo woju re olorun mo mo we pe gbogbo otito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu duro de o eni a fi duro de oluwa ni akoko ti a duro de oluwa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wi pe ati gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wi pe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de oluwa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so we pe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo duro de oluwa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju oluwa won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de oluwa je ki a wo orin dafidi ori keta din logbon orin dafidi ori keta din logbon lati ese keta la de ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wi pe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wi pe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wi pe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wi pe atirin irin igbagbo.

0: Nítorí bẹ́ẹ̀ dìde dúró kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ṣetán láti dúró dé, o ṣetán láti gbàdúrà, o ṣetán láti mú sùúrù, o ṣetán láti ké pé dúró dé Olúwa. Dúró dé Olúwa, má ṣe jẹ́ kí àárẹ̀ kí ó mú ọ. Dúró dé Olúwa, ké pé Olúwa yóò sì dá ọ sílẹ̀, yóò tún ọ sílẹ̀. Dúró dé Olúwa yóò tún agbára rẹ ṣe.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ìsílẹ̀ kejì ti Paul Apostle sí àwọn ará Thessalonica orí ìkẹta. Lákòótán ara, ẹ máa gbàdúrà fún wa kí ọ̀rọ̀ Olúwa lè máa sáré, kí ó sì jẹ́ àyìn lógo àní gẹ́gẹ́ bí ó ti rí lọ́dọ̀ yín, àti kí a lè gbà wá lọ́wọ́ àwọn aṣòdì àti àwọn ènìyàn búburú, nítorí pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó gbàgbọ́, ṣùgbọ́n olódodo ni Olúwa, ẹni tí yóò fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀, tí yóò sì pa yín mọ́ kúrò nínú ibi. Àwa sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Olúwa ní ti yín pé nǹkan wọn ni tí a paláṣẹ fún yín ni ẹ̀yin ń ṣe tí ó sì máa ṣe. Kí Olúwa kí ó sì máa tọ ọkàn yín sínú ìfẹ́ Ọlọ́run àti sínú sùúrù Kristi. Àwa sì pàṣẹ fún yín ará ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, kẹ́yìn kí ó yẹra kúrò lọ́dọ̀ olúkúlùkù arákùnrin tí ń rìn ṣegeṣege tí kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa. Nítorí ẹ̀yin ti kara yín mọ̀ bí ó ti yẹ kí ẹ̀yin náà farawé wa, nítorí àwa kò rìn ṣegeṣege láàrin yín. Bẹ́ẹ̀ ni àwa kò sì jẹ oúnjẹ ẹnikẹ́ni lọ́fẹ̀ẹ́, ṣùgbọ́n nínú aápọn àti làálàá ni a ń ṣiṣẹ́ lọ́sàn àti lóru, kí àwa kí ó má baà dẹ́rùba ẹnikẹ́ni nínú yín. Kì í ṣe pé àwa kò ní agbára, ṣùgbọ́n àwa ń fi ara wa ṣe àpẹẹrẹ fún yín, kẹ́yìn kí ó lè máa farawé wa. Nítorí nígbà tí àwa ti lè wà pẹ̀lú yín, èyí ni àwa paláṣẹ fún yín pé bí ẹnikẹ́ni kò bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kí ó má ṣe jẹun, nítorí àwa gbúrò àwọn kan tí ń rìn ṣegeṣege láàrin yín tí wọn kò ń ṣiṣẹ́ rárá, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ atọjú ilé kiri. Ǹjẹ́ irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ni àwa ń pàṣẹ fún tí a sì ń rọ̀ nínú Olúwa Jésù Kristì pé kí wọn kí ó máa fi ìwà pẹ̀lẹ́ ṣiṣẹ́, kí wọn kí ó sì máa jẹ oúnjẹ àwọn tìkára wọn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ará, ẹ má ṣe ṣàárẹ̀ ní rere ṣe. Bí ẹnikẹ́ni kò bá sì gba ọ̀rọ̀ wa gbọ́ nípa ìwé yìí, ẹ sàmì sí Olúwa rẹ̀ kí ẹ má sì ṣe bá a kẹ́gbẹ́ kí ojú kí ó lè tì í. Síbẹ̀ ẹ má ṣe kà á sí ọ̀tá, ṣùgbọ́n ẹ máa gbà á níyànjú bí arákùnrin. Ǹjẹ́ kí Olúwa àlàáfíà àti kara rẹ̀ máa fún yín ní àlàáfíà nígbà gbogbo lọ́nà gbogbo. Kí Olúwa kí ó pẹ̀lú gbogbo yín. Ìkíni èmi Paul láti ọwọ́ ara mi, èyí ti ṣe àmì nínú gbogbo ìwé, bẹ́ẹ̀ ni mò ń kọ̀wé. Oore ọ̀fẹ́ Olúwa wa Jésù Kristì kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmì. Èyí ni òpin Epístélì èkejì ti Paul Apostle sí àwọn ará Thessalonica.
0: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wípé gbogbo ohun tó ṣíji bọ̀ wá tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yin Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, ẹ ká àwọn ìbòjú wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a rí Jésù, kí a sì rí yín. Ẹ jẹ́ kí a lè tẹ̀lé ọ̀nà iyì yìí títí dé òpin. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí ó jẹ́ ìrànwọ́ fún wa láti lè jẹ́ tiyín títí ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú Timothy kejì orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní, ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ẹ̀wò yóò dé, nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ara wọn, olùfẹ́ owó, afúnnu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́, aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjini, abanijẹ́, aláìlèkọ ara wọn ní ìjánu, ohun rorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, oníkùpani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Àwọn ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon tin ra ko wo inu ile ti won sin di awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti asin fi oniruru ife kufe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon eso olorun ti a ka won yi ti o se wo ohun ti a n soro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin ti igba isinsin yi bi o ba wo awon ese olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti a wa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi wa ka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba se omode tabi agba omo ileiwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi oju kokoro onlokun aye lode oni nitori eyi ni Paul ti a topasere lati emi olorun ni o se nkanwo si Timothy ti o n so fun wipe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wipe yo je igba ewu lopo lopo o so wipe idi re ti yo fi je igba ewu ni wipe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wipe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraim oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun o ki o le yo wipe eni ti a n soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun ma jemo olorun ilana olorun ati ase olorun ti o ye ki won ki o tele ni ati akoko mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re suffer si owo awon ti o wa ninu aye ti o sin tele apere buburu ti o wa le aye o ti a so fun ani wi pe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo israeli ti a ti ra pada omo israeli ti a ti fa wa si iwaju olowa omo israeli ti olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin awon omo israeli ti a ti gbe awon olori alofa ati awon omo lefi dide nipase won awon omo israeli ti a ti ko nipa ti isin ti ago ti a ti so fun iru ohun ti o ye lati se ohun ti o ye lati je igbesi aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wipe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji nso fun wipe won ko gbodo fori bale fun kon yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wipe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wipe won lati ya ojo oluwa simimo lati ran ti re lati sin ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon o se ni laanu wipe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo israeli ninu eya ti ephraim ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fesin orisa yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirobo si orisa awa tun wa nso fun ni ese kefa e pe ni ojo won ni oba kan ko si ni israeli nitori be olukuluku eniyan nse eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisin yi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o dabi ipe re ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o je alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni a nso fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibesibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibesibe bi a ti le ni awon alofa sibesibe bi a ti le ni awon ti o le koni sibesibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibesibe awon opolopo ni won gbe igbesi aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori ketadini ogun awon oba keji ori ketadinlogun ti a si wo lati ese ikerinlelogbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi ise won atijo nitoto eyi nso nipa awon omo israeli o nso nipa awon ti won ni olorun sugbon won wo abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won wo gege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu a gege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o nso wipe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wipe a le so yi kan na fun opolopo to je wipe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wipe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di e da titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki ari awon wonyi ki a si le so nipa awon wi pe titi di oni bi o ti le je pe won lo si ilesin titi di oni bi o ti le je wi pe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o ti le je wi pe ni idapo ju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o ti le je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o ti le je pe awon paapa je agbatero ihirere to ma so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ke a ma je bo kaakiri tabi ki a ro wi pe enikan se sise niyin sise lohun alati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wi pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si ilesi won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle kun orisa eyi ni a so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani dese atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o se se ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti o gbologbo ti atijo iwa ti o gbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma n gbadura o dabi eni pe won ma n kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o n so fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se a mo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so wi pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini a royin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so ni yi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ife okunrin ati obirin bara eni je sugbon nigba ti ihere Jesu Kristi wa si arin ilu yi ni awon kokan ni won be sin ronupo ada ni won be sin ni tumba ti won kole ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o boru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon fi ara won so wo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo Kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be sin ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti nko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbese aye igba na eyi ni Paul apostle lo nko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa tijo ton wole ton won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi aba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati di eni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Kristi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo Kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale we pe agbere wa laarin yin iha se we pe awon eniyan won yi ko mo we pe o lodi o si je ese o je ohun ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri we pe lati Genesis ni a ti n kilo ni awon alore awon woli ni won ti n ke gbajari ti won so fun awon eniyan won yi o pe agbere je ohun eri ohun to doti ni waju olorun o si je ese ti o ma n fa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe agbere tabi panshaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se iru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwaasu tabi o ka Isaiah tabi o ka Jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati Matthew de Marko de Luko de Johanu de se awon aposteli de Romu ati de Korinti ati titi de iwe ibihan ni olorun ti n ke wa nilo to n temo wa leti pe iwa agbere ati panshaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni sugbon bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko fidi won leti a si fun won ni oniwaasu ti o gaju laarin won ni akoko naa sibe sibe a rohin re kale wi pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko tile gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwenomo ati ase pe nje won bebe we pe ki a dariji won wese ikeji eyin si n fe soke eyin ko kuku kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole ehin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee e je ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kokanla olorun ni oni dajo ododo olorun sin binu si eleshe si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti man tele o ni bi kibi ti o ba wa ba lo eni ninu ile ni ni bi ise ni loko nile lona ni bi kibi ibinu olorun tele awon ti won dese o so we pe olorun sin binu ya ba so pe olorun binu je ki o yi o gba ti olorun binu ni o le adamu ati e fajade ibinu olorun niyan gba ti olorun binu ni kiko omi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba na ni o ko won lo ya ba so we pe olorun binu gba to binu ni o so fun awon omo israeli we pe gbogbo awon wonyi ti o ti ri ile kenani sugbon ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan awon eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi a ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kana ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu yi ni we pe gbogbo amo israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti sapphira ati ranti ananiah bi a ba so wi pe olorun binu ki o ranti idajo ti olorun mo wa si ori abo ati jezebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni a n pe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o re ofin olorun koja eni ti o n gbe igbesi aye re bi eni wi pe ko si olorun bi eni wi pe ko si ilana bi eni wi pe ko si ofin bi eni wi pe a ko ti ko wa gege bi eko oro olorun ti o n gbe bi awon keferi alailofin awon ti won ko ni imole ihinrere bi o ba je eni ti o n gbe igbesi aye iru eni be o n so fun wi pe ibinu olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti iru awon eniyan be kini ifokanbale abajo bi o tile won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won lorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori wipe ibinu olorun wa lori elese lojojumo o igbesi aye re se agbere wa nbe se panshaga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbesi aye re je ki o da oloju wipe ibinu olorun idaje olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokanlelogun bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijiya ohun ti a n so ni wipe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ti awon elomiran ma hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi panshaga ti o ma so fun wi pe ko si nkan ti a le se ti olorun le da wa lejo nitori pe alufa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje ibaje wo li le ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o n kin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si ohun kan ti o le da lati eyin re je ki o yi o wi pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyinda awon ti o n dese ni ikoko ti won ro wipe ko seni ti o mo a n so fun a wipe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwaasu iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi aba wo awon elomiran ti won dese won ro pe olorun ko ri won se oran ti dafidi ori basheba ti o nwe ni ibi ti a ti le ri ni o nbere wo pe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si basheba o dabi eni wo pe boya olorun sun boya olorun ori nitori pe ara ko san lese kan na sugbon oloyun obimo ori gbogbo le se ti dafidi se gbogbo iwa koa iwa ibaje ipaniyan ti dafidi se sugbon olorun ri o ran natani woli lati lo ba wo pe eyi ti o se ni ikoko sugbon idajo gbigbona yo wa ni gbangba bi o ba wo igbese aye dafidi lati igba na lo ida ko simi lati ma le dafidi iwa ibaje ko dekun ni ebi re ati wahala ninu ebi re nitori kini nitori wipe gbogbo awon ese ti ogbeni yise ni o ni akosile ni oju olowa bakan na ni iwa olorun loni ma se ro wipe nitori wipe idajo ode ba o ni ose ti o koja ni osu ti o koja ki o ro wipe ko si idajo idajo wa nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati huwa ibi wo ese iketala sugbon ki o dara fun eniyan buburu eyi ni akosile oro Olorun ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Judas Iscariot yo so fun o we pe ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Saul oba akoko ti a fi je ni akoko awon omo Israeli yo so fun o wi pe ki yo dara fun awon eniyan buburu bere lowo Pharaoh tabi Nebukadnesari tabi Herodu ohun kan na ni gbogbo yo so fun wi pe ko si bi eniyan buburu ti le se lati fa ojo re gun o daju wi pe ibinu gbigbona ati idajo Olorun yo wa sori won oni be ni ki yo fa ojo re gun ti o dabi ojiji nitori ti ko beru ni waju Olorun o le ma so wi pe awon ese ti a ka wonyi won je ti majemo lai lai ki o ma ro wi pe nisisiyi a wa ni akoko ore ofe nitori be a le se ohunkohun ti a ba fe nitori aye ore ofe la wa awon elomiran wa ti won ma n tan ara won je be ti won ma n so wi pe ma mo le popo fun mi akoko aye ore ofe la wa nisisiyi ni ro wi pe nitori pe won ro pe won wa ni aye ore ofe won le se bi won ba ti fe won le fowo pa ida Olorun loju won le re koja ofin Olorun won le dese bi won ba ti fe je ka wo majemo titun ni Corinthi kini ori kewa Corinthi kini ori kewa lati ese ikefa nkan won yi si je si apere fun awa ki awa ki o ma ba se ife ko fe ohun buburu gege bi awon pelu ti se ife ko fe be ni ki eyin ki o ma si je aborisa bi awon miran ninu won bi ati ko pe awon eniyan na joko lati je ati lati mu won si dide lati sere be ni ki awa ki o ma se agbere gege bi awon miran ninu won ti se ti egba mokanla le egberun eniyan se shubu ni ijokan eyin kin wa nilo we pe bi atile wa ni akoko ori ofe bi o tile je we pe Jesu ti ku lori igi agbelebo fun wa o nso fun a we pe bi a ba lo sinu ese bi a ba fowo pa ida Olorun loju o daju we pe ibinu Olorun idajo Olorun yo wa sori ese bakan na wo Hebrew ori kewa Hebrew ori kewa ese kokan le logbon ohun eru ni lati sobo si owo olorun alaye ohun eru ni lati sobo si owo olorun alaye ki wa ni ona abayo bi o ba ti wa ninu ese bi o ba je apeyinda bi o ba tin je eni ti o ngbe igbe aye ailofin igbe aye ti ko mo oro olorun igbe aye ti o ma rin irin kunrin isokuso igbe aye ti o ma nse ohun ti ko to ti o si mo wi pe idajo olorun wa lori awon ti won rin irin iru isina be se ona abayo wa se oni ohun ti a le so bi a se le bo lowo idajo olorun wo danieli ori kerin danieli ori kerin lati ese iketa di logbon danieli ori kerin lati ese ikerin le logun segara fara fun mi danieli ori kerin ese ikerin le logun nitori na oba je ki imoran mi ki o je itewogba lodo re ki o si fi ododo ja ese re kuro ati aisedede re nipa fifi anu fun awon talaka bi yo le mu alaafia re pe nitori na oba nitori na okunrin obirin ijoye enikeni ti a le je je ki imoran yi ki o je itewogba lodo re ja ese re kuro ohun ti Daniel nso fun oba nihin ni wepe ki o ronu pe wada ki o ko ese sile nitori pe bi a tile fi owo so owo po bi elese ko ba ronu pe wada bi asako apeyinda ti o nsa isansa kuro lodo oluwa bi ko ba pada wale bi omo olina kuna bi ko ba mo we pe ibi ti o n wa ile ajeji ti o n wa we pe bi o n ba n lo bi o ti n se nibe we pe iku ayeraye yo de ba ohun bi ko ba pada wale o daju we pe idajo olorun ni yo je ti re nje bi o ba n sa fun idajo olorun nje bi o ba mo we pe o ye ki o sa asala fun emi re ki o se le kuro labe ibinu olorun ti o gbona jojo kini o ye ki o se irunupo adani we pe ki o fi ododo ja ese re kuro ohun ti a so nihin ni o pe ki o je olooto ki o je olododo ki o mo we pe ese je ohun egbin ohun iri niwaju olorun ki o mo we pe agbere panshaga ma n fa ibinu olorun ki o mo we pe eni ti o n pe ni abanideṣe ki n se ore o je ota ti yo fa idajo olorun ati egun olorun wa si ori re ki o mo we pe ko si bi ti o ti le da ese ni ikokan ni abole ni tabi ni okunkun we pe oju olorun ri o oju olorun wo yo si mu idajo wa si ori gbogbo ese patapata ki o wa fi pelu otito pelu ododo ki o wa siwaju olorun ki o so fun we pe o je elese ma janankato we pe o je olosin olofarasin tabi olofokansin eni ti n lo sile isin eni ti n ka bibeli eni ti n fun alagbe lowo eni ti o n se tibi tabi tohun o nipa eyi won ni ti ki o wa fi ododo ja ese re kuro ma so we pe baba mi ni o dese iya mi lo dese awon eniyan wa lo dese sugbon ko se ti momo binu mi ti ri be ni owo mi ri bi obi ti ri be ni nu mi ri olorun so we pe wa pelu otito ko ese re sile so fun olorun we pe o mo we pe elese ni o ki o fi ododo ja ese re kuro ki o si ko gba esododo asedede sile patapata ki o le je we pe anu olorun ati idariji latodo re yo je tire o jakobo ori kerin lati ese ikefa sugbon o nfunni ni ore ofe si nitori na le o se wi pe olorun ko oju ija si agberaga tani agberaga eni ti o je elese ti o npe ara ni olododo agberaga ni eni ti orin ona isina ona ti ko wa gege bi ife olorun sugbon ti o so wi pe ko sewo ko sese ko se asedede tabi asododo ni owo ohun o je agberaga eni ti olorun pe ni elese ati apeyinda sugbon ti o wa siwaju olorun ti o so wi pe ko si ese ni owo ohun o je agberaga oni olorun koju ija si awon agberaga sugbon o fi ori ofe fun awon onirele okan nitori na eteri ba fun olorun e koju ija si esu oyin o si sa kuro lodo yin e sumo olorun o won si sumo yin e we owo yin mo eyin elese mi o ba je eni ti o n gba owo eyin oje eni ti oje ile ri ni waju olorun ewe owo yin mo eyin elese bi o ba je eni to n seyun owo re kun fun eje o si je ile ri ni waju olorun o n so wi pe ewe owo yin mo eyin elese boya o le ni iwa tire eni ke eni ti o ba fi owo pamo sibi kan bi o ba ri o he o n so wi pe ewe owo yin mo eyin elese bawo ni a se le we owo wa mo ti a o si je olododo e je nipa ironu pe wada ati atunse oni ese se okan yin ni mimo eyin oniye meji kinu yin ki o baje ki ese gba awe e je wo pe ki a kanu ba ti o so pe ki a gba awe ohun ti o so ni wo pe nihi yi ki a kanu fun ese wa ki a ni ibinu je eni iwa bi olorun ki a mo wi pe ese ti a da o je ohun ti o buri iwaju olowa oni ki a si sokun ki a sokun a ma n ri awon elomiran bi won ba wo si iru isin bayi won a ma wo fefe o si bi o sohun aka bibeli won ni wo bibeli akorin won ni korin bi a ba si so nipa ese erin la ma ri lenu won sugbon n so fun a wi pe bi a ba n fe ona abayo ti a n fe oju rere olorun wi pe elese o ni erin lati rin ko si ohun ti o fa erin fun elese ti o n lo si orun apaadi ti idajo olorun ro dede lori re o so wi pe ki inu iru eni be ki o baje ki iru eni be ki o kanu ki iru eni be ki o sokun o ni eje ki erin yin ki o di awe ki o di ibanuje ki o di ekun sisun ati ki ayo yin ki o di ikanu ere yin sile ni waju olowa ohun o si gbe yin ga ohun ti o n so nipa igbega ko so nipa igbega ti owo igbega ti alumoni ti aye yi o n so nipa igbega sinu ore ofe ati igbala ati idande olorun wo pe bi a ba je owo ise wa ti a tun ba niwaju olowa ti a ko ese wa sile ti a ri ara wa sile wo pe yoo gbe wa ga yoo dariji wa yoo mu wa wa si ijoba olorun yoo si je ki alaafia olorun ki o je tiwa ki wa ni o ye ki o se nisinsin ohun ti o ye ki a se ni pe ki a dide duro ki a je olooto ki a sọ fun olorun se ori ese ni igbesi aye re se oje apeyinda abi o ro we pe agbere ati panṣaga ti o je iwa re o ro we pe olorun wa foju we pe olorun ori o o mo igbesi aye re ohun ti o se nsọ fun o ni ọsan yin ni o pe ki o le ronu po ada ki o le sọ fun olorun we pe ese wa ni ago re ese wa ni okan re ese wa ni igbesi aye re o si fe je ti olorun fe ko ese sile o n fe ke pe olorun o n fe sokun kikoro o si n fe kanu fun awon ese ti o wa ni igbesi aye re dide duro so fun olorun ki o ko ese sile patapata ki o so fun olorun wi pe o ni tesiwaju ni igbesi aye ese ati igbesi aye ailofin aiwa bi olorun ti o wa ni igbesi aye re wi pe o fe ko won sile o fe je ti olorun o fe je ti olorun o fe je ti olorun gbogbo igberaga ti o wa ni okan re o fe ko won sile o n fe je wa awon ese re fun olorun patapata bi ki ba se be idajo nbo bi ki ba se be ibinu olorun ro dede lori re sugbon bi o ba le so fun olorun wi pe o ko ese sile bi o ba le so fun olorun wi pe o ronu pe wada bi o ba le so fun olorun wi pe o n wa ore ofe ati oju ore olorun o dajo we pe yo gbo yo dariji o yo fun ni igbala toto yo si fun ni ore ofe ma lo ki o ma se dese mo ese ki se on ti an fi rerin tabi on ti an fi sefe ese je on ti an lati ko sile ti an lati wo oju olorun ti an lati bere fun iranwo re lati gbe igbese aye ododo ki iwa ailo olorun iwa aiwa bi olorun iwa ilofi ti o wa lowo wa ki a le kon won sile ki a le je olooto olododo eni ti a we mo ninu oje Jesu eni ti olorun fun ara re koju si lati se loore gbadura so fun olorun nitori ese re ni Jesu se ku ni ori igi agbelebo kaanu fun ese re bi aba ma ara wa ni elese ani lati ni ibanuje nitori ese ti a ti da ki olorun ki o le dariji wa ki o si fun wa ni ore ofe lati gbe igbese aye olooto ati olododo bi o ba re ara re sile labe agbara olorun o daju we pe idariji yo je ti re o si ni lati ni ipinu wi pe awon ese wonyi pelu ore ofe olorun o ko ni pada sinu won mo bi abati we onu ti a se we omo pelu eje Jesu o se pataki we pe ki o duro lori eje ati ipinu re si Oluwa we pe pelu ore ofe re iwa ododo iwa otito iwa ti o wa gege bi iwa bi olorun ni o ma fi han ni igba gbogbo yala ni ile tabi lode yala ni ibi ti o je ewo nikan ni o wa tabi ti ibi ti awon elomiran wa iwa mimo iwa ododo aire koja ni o ma wa lowo re ni igba gbogbo so fun olorun ore ofe po lowo re lati je iranwo fun o lati gbe igbesi aye ti o ba eko oro olorun ninu bibeli mu eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni ti o jewo ti o ko sile yo ri anugba gbadura so fun olorun nitori ese re ni Jesu se ku ni ori igi agbelebo kaanu fun ese re bi aba ma ara wa ni elese ani lati ni ibanuje nitori ese ti a ti da ki olorun ki o le dariji wa ki o si fun wa ni ore ofe lati gbe igbese aye olooto ati olododo bi o ba re ara re sile labe agbara olorun o daju we pe idariji yo je ti re o si ni lati ni ipinu wi pe awon ese wonyi pelu ore ofe olorun o ko ni pada sinu won mo bi abati we onu ti a se we omo pelu eje Jesu o se pataki we pe ki o duro lori eje ati ipinu re si Oluwa we pe pelu ore ofe re iwa ododo iwa otito iwa ti o wa gege bi iwa bi olorun ni o ma fi han ni igba gbogbo yala ni ile tabi lode yala ni bi ti o je ewo nikan ni o wa tabi ti ibi ti awon elomiran wa iwa mimo iwa ododo airekoja ni o ma wa lowo re ni igba gbogbo so fun olorun ore ofe po lowo re lati je iranwo fun o lati gbe igbesi aye ti o ba eko oro olorun ninu bibeli mo eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni ti o jewo ti o ko sile yo ri anugba

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa tin be le orun atun de la sale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gbogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi we pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idani loro satani e mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin we pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idani sile e se fun wa loruko Jesu adupo epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imolara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an soro lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje dilogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo nitoto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abrahamu, oni se ohun kan soro fun Oluwa lati se. O wa nso fun won wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan. Olorun so yi kan na fun o. Bi o ba je ni ti o yagan, o so wi pe ko si ohun to soro fun on lati se. Oni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Jobu ori keje le ni ogoji Jobu ori keje le logoji ese ikeji omo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na

o ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti an pe ni olorun ti o si mo we pe o ni atobiju o ni oni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba si oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobiju agbara olorun aye re koni ri bakan na mo olorun atobiju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori we pe agbara olorun koni afiwe ninu Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikarun di logbon nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga ke se wo tali o da nkan won yi tali o da won mo ni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won yoroko nipa titobi ipa re nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji de logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare oni ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbesi aye re lasale yi loroko Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro ohun lanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju olorun wa Efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa o so fun wi pe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun wi pe yo se ohun to nbere ikeji yo se eyi to nro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lasale yi loruko Jesu o wa so pe oju be lo wi pe olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wi pe o mura sile mo ni se o mura sile nitori wi pe loni olorun yo sise ara ni igbesi aye re nitori agbara nla to ji Jesu Kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbesi aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o n so nipa oke nla nla to n sidi nipasẹ olorun wa oke nla to n sidi nipasẹ olorun wa ninu Matthew ori ketadinlogun Matthew ori ketadinlogun lati ese ikokandinlogun nigba naa le awon omo eyin Jesu to wa leyin won bi pe ese ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo eyin Jesu sugbon won o le se won o le emi esu jade sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan o le emi esu jade eyi wa se awon omo eyin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustard
bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o wi fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si yesu ni yo si si la sale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu marko ori kokanla marko ori kokanla ese iketa le logun marko ori kokanla ese iketa le logun lo to ki se ti oro ere lo to ni mo wi fun yin enikeni enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko jesu ki o le ye wa dara dara ohun ti a npe ni oke ati ohun ti a gbadura ni asale yi wo pe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a npe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu sotan awon nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko jesu iketa bi oke se ma nje idena to taku sibe to n se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu n dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won
ṣùgbọ́n láṣálẹ̀ yìí yóò tó ara wọn lórúkọ Jésù.